0: Vậy là xin câu nợ cho cậu ấy. Mà rằng khi là đồ kiện ở gần mình, cậu mình ăn là lông anh chá bà.
1: Sì.
0: Là ăn là chính lông này, là ít tí xí ở dịch là bà. À, ít tí yê là nà, bà yên đê linh hoa là bà ít tí yên đá là nà mà đê lô linh.
1: Ê kết, yê tư bà dịch là kì gà phà lấy, kì đi mbà gì. À bà dịch là tê, kì al yê nà quà yên kà mình al, đel dinh à wà là dinh quà kù lal kì, al nô ngà ís gê. Al nô đi kì nà, iri nhà ngà nà tùm mùa, nà nô đi kì nà nô si, nà nô đi kì nà gà kì rinh rè. Kì rì quà nà mà s kì ngà si kì mê lê. Ki atte aba jegela ki kariqua nama kau aba de telephone to le ela wargal tirimbil to le wala technology ale eri to le asan neta eru kau na king na al dawla filan eri to le fi hanal ineng eri to le na al filan eri to le fi nama udon a pun sikalu mara dokki a ginzi al dai le king askiringel ba egal ki na kamimba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka wal kin kwa ke nama kwan sikalu
0: ji de la sejo enzam bugurana ke ba
1: ake ba
0: wal belenga enzam bugurani kazi be silong ile bele tulle ala balan du
1: be ki de
0: kangi idin ne ki lomfin nungilen lomfin ya benam ba jaso ina benam ba indual asa erikia
1: e gan asa asa ke ha ba e gal si
0: ide en tebu ko kulba arage
1: maran
0: kana ma wela lengi wa ile dual jinjel wa ze songo ke ne al bugurana ba ye demba ile itille sikenga
1: nas dar sipia si
0: maran ji jalun se ile itisi an jituna pa ja
1: e na den ji wele e gal ji wondi aba ji itisi jalun
0: sikenga jalun zalan apa ja wala ban jam ile itina ke balan ba ina mi
1: wala lang am nas age marawa na ma kere ngor na ki na ma ile le kai ki sense ye duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengi jain to legis pispia kwa kun atis jain atis jamba yen kwal bakul arabang duin tebung
0: ne mbelenge gena al deleke
1: e deleke marji abas jalonas besara jaw ye bay imme ye kam beleng imbele siro kan dombar digle do kena beleng na imbele sibere na mbelenge asa itijang na jalon sinas dorro jaw lanas dar jaw
0: kalbesungo
1: marasa jang itinas jalomba na duo kenas longnas bi kal dingle tisu ngal amu ne le duo si anni asa longnas kit na imbele deloy e gal kini asa jang
0: e gal ne ni real si jang ye na deng ne si ba ma zauri di balang oto injwanan si yani real si jambala men jo anzi sare nga jambu balam ben jo ila si ambu kuku yom do
1: amnes ala la la ina nga jo
0: ila nga san injualan si ba
1: ki bisara sinja
0: ki bisara jo no menin
1: e gal si me inna ma ngel ngal dok dokola njurnyoy dokola si ga ki sense ki bisara jurnyo ki tulle jurnyo dok baye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dok ba jiti jurnyo do bay long ze ina sa do erijang na jote ngal si doroja
0: e
1: gal san den oro jalo na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga ja ta na ma ko ngata bu nja na ma njo asa agi e gal dogora do bay nenge aba min doke nga tulle jurnyo ba le aba apaki na ma kesse mara ba doke nga tulle jurnyo na apaki ki sense le ya bangin kelma si moy arana sare na basin jalo al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarasi
0: ye dual tuluru nyuwe wala galal tuluru nyuwe kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbi
1: wa
0: yani ati tuluru nyuwe kam fingi dina si kenga ala si mbili ye ka tuluru nyuwe na ati tuluru nyuwe ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbi na kwa diya kina lo ilale kao kita yana hata deng kise yani aba kuro mungi na wawi nga ba
1: aise kwa sunga kina ila nga wena akenyiti aba inama kise yense sa sama jiti kangu ngina ye marawad le agi baspi na kurel na duyi na tani imbeleng ala wel balang kukuing alang kong. Idi na yal itikya nga, jurnyo tulle abuloba. Mara leal apay nga nas mayisem bea jiti na tulle, kansi tabu tuiti. Nas long ka al apay nga, kwa kulgi kimele naka tulle urnyo ba. Na kwa bay nalin kwa wala na idu ay kwelba. Wala duwa bidoo imbeleng ah pelanin kwa inelong wala inelong. Ide namus tebuti na starra yalan ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke nga alangi ritaje ke na kase tulle abundi e ke na kase bundi na to ka ki kwanji nga nele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anama ske nga alang de nga ne yal ba bibam bas na ki sense ba yi mus mus ke de koron ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le a kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia deng rabuliti wala deng hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alandiye wala mujtamandiyo na iduo bi duan bile ke ngala sisi me alki borai na ala so ina isa so tole burnyo to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akituli egal lele yabas long
0: deng egal ile jurnyu aye tole runyu masalan ile kwa aye tole runyu e adin itaga de songa gane tulen kurnyol hal yani dan warelin e kwa tasir sangkein wala bang inen jurnyu enoma kwa ngam ma filanin gwal tulen marang warelin tasir sangkein
1: English long ki sense ki da ngorele kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalen tale na ki kunyi kallu na marajuru le na kil mangale tabbi nya ko tare asko ba ko na men kama al pilanin ko is bagil al bat sa tuma to leri runyo lakin marra ina kama ba kala kunyi kal inen urnyo
0: yani jige aske ba
1: aske jige tasir aske ba bako age na kirsin azina al bele al yena masalin kama ba bele jirsin al hawa bawna dwi khalas ile namaje namasai
0: ji jalo zele bele jirsin den talal din don
1: hatta na kangile egel kan dok din don ake din talale ke ile namaki sense da en orre kwazi ki kuya sahin kwa asan den tasir kanwa aten den sokle al yena jayna kuli nen longa na ki arana sare bayena dokken akinal kundana na pakindelinga na stonga tonga kawe na lompiro bayena dogola inni na na dok songa kindeling orre na ye jayinga ba kulin nenge na mani na man tini na le lompi el na ngwa kala sa hadwe na ngwa kusi bau as agente ba derim banke mara na maki kwela anan si anisi kairenka jayinga asan jayinga ndora kairenka asan kayinga na ki ilako al jayin tulle na dogola si anan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko balki kalenta kirsin wala ki kunyi kallu na mara asiras kai den den ani asam
0: zainina warale mfila abailona tasir ge zainial duotok wala gal dogala duotok ngisi jelu na jamay len ko kurnyol inalomba algi juela sangile duol len julu lakin marang inin hawe len ja galalan ke le dora balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala gal lolo Zidia le jagil aji apa yang nama jijan na tabi genjana dia le tabi genjana tu leja. Barang ki kau ni tiga nas mitil kaldi kan? Singa mal anin doga la jihal ilagwe si kilma dio ya ni kilma la simway wal running kilmu fuye.
1: Ki borai.
0: Aji jana zuki mitil ki dua kering jalan.
1: Ki borai. Abas ji min dem ule wal dem togles ki tu lejuwa. Nas jawle nas enjoy jurnyo ina la lombal ba ila duongi. Jurnyo waye ki ngasel lombina ini kang lombin lombreleke na sengwa dogola se alki dorat burnyo alkawel na ina lomba jurnyo ila al doingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye jullu ayba il lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kayin dansur mara ila duona ma lombin se denga nesi tulleke lami na ki den ken dogola se ki ira dorar runyo ji atto aba joan kinse jurnyo na ila duol le ji ona jegila na jel na dingo ese wala kin dogola se dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ila don dogola al ila don dogola bagil ay kurnyol nan nan sing enjoa injurnyo ila duar runyo ina la lombal ye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen na inen hen ila dual ki ila doran na karo al wel kilo al kayin ton alan dok in kurnyo na yal ila do ken runyo ine ko ele aba pa nga baslon ki sense ila do wala do in ba wala do in yal gis in domon do ile fago wala wosi in ina la lombal ile duong ina skullo al dombore ke lomping na lompina in kwala ki inen kurnyu he lia zaje ngange mbola dikwa ngomba basil long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na dok dingiri ting dikwa ngaba kis kiringa sfa ba wala ke jurun ko ranga sfa ba na ma ngwa ya ke jilo kwalba ile duong si jegi la bas na ma jino jullo na jelna skin asin jama lan kilo ginenka
0: e
1: gal ile na ma dikwa
0: basil long e kur ken de de ingris ngo inu kwa a masalan utongalang e duo dimbarale kelma son dorgala ngay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba in brazil ul ko ni kirsungo na ngin kirsungo asa dogala su ugdafi hatta jilon na rijegila na duongi na jijane ilo duong den jurun ke utanga jama na jola nya si jani ya nga si sogote ugaling matising girgingo fia na yendo si kiwitia
1: si batba
0: idi nali ke njanga ba mbeleng alamba ki rabo duong rijegila bayin kwa gina asin ke min dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgalu ba illo na mare ko lan ki sense ki ka ngun sunwa askering al ki al wore kwa gang ilalong alang eribe erisi e bizad zeninar foreng eriving it zeninal ki asiken na kwa al ben askering ko gul al ben askering jurnyo to len ke siminga al sa sunwa to len ilo leng namo do ko la lang kaung ina ingwa e jurnyungo rheina lai ba ina lamba al duo bulong e has ina uto songa ke no urtu to ngel di ko za san jawlati ki den sur se je ya sinke ne den sur si e aining fototiel ne den surin den tulin ay si long ne den ka kirin ay si long ilo leng al urtu to ngarim men ka hoai ba dinis kel ngi jurnuwa sunwa tarai nal uto okay alan ngate e apuwa si tihringia illo algisia ngwa al e joyingi ke wala gal jirgi ko kire ke alantas ki kwe walgal alantas ki dogolang ile jirgi ngo namaye ne sare yo si kafi ne sare yo si tulle ngarie ne yen si sare tulle uto tulle asi ne jundi ne ko akernga ngamnga filani dogolal tulle ke ile namo dogolal ngwa kidan waran bas inkan alan kwa kerin ayin angul in filanin gwal inai ji ila la jaw alan gisare kwa taw galdul wala ila njong islam fitawata yan dogola zi hata yem belin alan kiden kiden jurnu wato le burnyo na tani ine ne njam alan kwa inan angul kina ma kanam wala yin wa kidan waran in sisa son skan hata di dogola la ati juri ne jingiti din surin ba njamin al oune nangi yangi ndu
1: alangi kwa kigile wa doni ati
0: uto nyetti ni kwe nima wele nangi wa in eri al kiko nuileng kaji al wara do njang jelula tulele wala ko jojan
1: aski asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirginwo bakwa pangale undul abas apanga shur kirginwol dokyan banku manas jayin kay na banku manas apanga jirginwo kay yendo bang futo ke ay la jirginwo si namas tulle kirginwol inna ma sazonwa domi wala sazonwa dari ine namaki kwela alang inkwa dayin orrele jayngale alkay utoma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lanja inna ji ajwa bati juri na tulejingi wala ati gutina tuleja wala ati ayyori na songo ngajizo wala kajizo
0: ayyori
1: alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kainas jalong se ki sense ki doratu le askirenga ba idin kaw anangi kwa kalwe ka taba yel na zai juritu le ingi ba idin ingi te aba orona ku imbal ngali yalan kwa ni ay di ate indwa jurisi so to le ngi na alsa so anepia na ineng nas ku imbal ngali ritu so ade dok skas ki songo ang na ku imbal ngali askimba do ba wa sin yenga se awle asakan ati ka gut a naka gutule na na yinga ka yobela gutsi do bonduna san awle alka gutule ya nasiji ngiri tusa nama ina abakela lompin ken gute ngale abakena lompin ken gute ngale kela wala lompin de belele al ortutu nga ang ji idin ala jawba alangi kwa kagila alangi dojegil na do el na jisi ane piana alangi di do ngiri tusa jam ji al lompin de ngani ngina jaw den tulingi ji juritule ka jingi mar idin ga jingi te ba alang jonas kwangiri kwangiri to suja malji inen jalo asa jijjay na yinga sa kinba ati songo age inalomba asa jawleti asa ka ang ne biya sa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erinane ja inalomba arang jena sinjwa sa ka ayin ne biya sa bamba

0: Barfata yi kise wurre kwa na dosi daing sawa kilkami na muduka ngiti na asang daing bira tubung kousingi. Bara jamal donga gikani aljanna jago na dog bara abunani dogi donga kani wala abdalanani donga gikani. Bara safe kemrod, bara safe asikir jainga, bara tariu. Dok asikir jei nga donga gya ni na bar nga ker nga al kien kona iri nyenge kwa sunga ke ingi se ne kien kona gis iri nyenge marang kungi gis baso na aso gis ami ingi se nse kwa kital bel na bago na gis rimemba na aluno kwa sunga ferra kawe na dok kwa ker nga sis kienge bel na bago gis al kikan na dok daing al di ille kirsing oton deng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangan e tole kurnyol asan di suri si injem egel oton deng nyomile ele juri nyungal ke kasi tule elal ke kasi kurnyol kase kuro ang wala gara alduin suri si inge legel kamana tu al dora arangana tebung ane in nama dogwel lang baramuse le angi hindok no min kuron janila e ko kidal ken dole tulo gunyol no dole kidai yan su tulo gunyol al kurola janina kanyala sare ko kindinga ko ri gwado ken dole si tulo gunyol ne ken dole si balle kae na e kingalal yan su tulo gunyol alangal si surungang den ke kiringi le songa kanga wala beylong al bele hono kirsin jago
1: ki borai na borfatai doktani kainga dokna ke koela lasi daim bera tabunka go wala daim girsin wayal kan yan kirsin go ingis non ki sense gi aba dogala se tulle jurinyo ki sense kuroge nai kanya jainga tabukwang irina gi kwandio al jain ki sense jalunti ina al urtutuma inengil utu abas pugon iri kuol al karalong inti
0: lo
1: karalou na kwaba kalwe ila otusi maraba ilona sterebe san karin wala dus kuol fugon den karin ala long inti ba inama ilona jayinji aba dogala si tulle jurnyo na dogala jayin tulle ila ina jurnyo alang yien tebu kwale ki sense wala jayin a tebu kwale kuros kenyi jigi kurro kanya na nyendok si kurro kenyi na jien iri karadoite na ina lomba alba boru tok delling ina lay boru nga boru le nyat doite na kel kame ina te ji aba jekila te ki al kain borunga ke le al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwankien belengal undula al kirsinga al duo pilan eripia wala al ila duo pilan inde usura e kwe corona eripilan sitewa wal gal na tirimbil tule wala kimpia wal gal dombare tule rangana skwa gut kawe ila dombare kan borunga kulle dui egen na denja ing ilal ke wala eritule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eritule na fia tirimbil le wala ki kam sa dun tayara la na tewa kang du ina boru boru le do ileri na kwa kwela
0: le ana du to
1: ge egal du to yin ay ba boru kul malayin kinal kay jinen die ku security na kel kamel ile du an pia ile na ma no al den utura su kuroyini den abanke den iya na den usura al yesu kurnyol na ma nyena gut in sipia na tes el na ile sipia na ile lorin pa na den usura su kuroyini na den su ri kuroyini na den mutama su kuroyini na den boru su kuroyini kin kurro na mayena kwa kulsi kas ben kinena dengri in nama sa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lonti dembala yebi wala inempia
0: kam mushkila in yena ne kidai wore len yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle manne skindele aba wala gal hatta je dingin jurunga lekwe tulle kurnyol ba wala galal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelel ala sare ila le so tulle marang aba jonne yigila dayen woren ko wala gal ko nyetti nin ko en dejile fuyin ke kil mangale
1: sa sonwa
0: idi ne duo duo den barasi wala gal den barang ko esi wala gal ayin kan hata bay ma sa belalum duo ke balan siki utule manne ngen ba jiti le jiti ile jiti alji nyami ngal duo si janni dile le fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngo sa so tarasi ki kwa ki kan no kurnyo ki sense nang dokini ni su nga kegila ki kain kungi na skiwi sa so ina gijo abaime alze giran entongnya baime kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran ali ina kilmanga gitige ile baymesi bang bari bawona ninin giti tan warga nang tewa warga nang eri giti anefia egal warga nang longa di alal kwen kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba winga dor keran amina gena wai kan wuni sar kul kin man giti egal nama kisi ense kain kil magena giti ge na do di mbarasi eri to le man nga zindene ba kate ba egila na do mbara eri kwelan to le pe ana tebunje ka ire bai kilma so doro indere egal badilalan kurwanes waya kai ineri asa songa tarasi aljaw al awunas lompi kuroni ne kilo al gis anikaw alan to leje enaji alja inala lomba din suri al dayin naja in al dina masa songa tarasi nama e 14 anidi ga anas kelame ke gavalai e tuskende ndio tiktok le al kwa ke ne kulwe inama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na kwa dilangsi bele ela na rising na bele kwa dilla ki mburwale ki ngilma sa songa jittige aba di ndio dodi kenas erdik erenga na kwela an eritu lepya asa banyinti ba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nam jundi warga digning enas bauna na zun memba namas imba inal doing kyanga na gigen na anija namas hukumin biyar warga kurunsi biyar ma bau maraki dai kai burungale do ala ngare kwa urba kiasa in kai aba zai do kuro na eritu le kwela lan vyanas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kerele egal na dai min kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal to leela yalan giski se ta bunje wala abaku mena ki sense indosa irana kulle kwasuwa boruma kul kila egal boruma kul kila boruma kwa ki en tabunwa nang na munazamata kinan yene ani asi dai min pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru do le do lekin kin zi dai min kawe al kundula na chat ki an berel nadin majuru in sigi tabun kanya al ila ngi na ki ate ba jegi lana duwe na telefon ya warga nin do el na jumana arbi to le tewa warga tayara warga tirimbil ki warga turlungu gatar warga eri to le pya dawa warga ki kinal kul ka ngi abas iringa to le al bo unnas belen kwasi ko al bas kereli marabi al ki ngil masu soji ti al botay ngal al ila ngi na botay ante mun in gi sense na mas long ka te ba dai ore ngi iri na kadu da na juzu in le urnyonas ka alo in na mai tin kadu surin ina wala lang irsin wala bar nga sade nga waki sense in tin juzu min ali na kwanga mangal sakafa wala adat taqalida ke bunya kinal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai do eri kwan to lepya kurukiti kuruas kanye te balan te bunje warga sin jittika nan kun dia baya ke ba na ma konas ke kurta suruki na jinas jitika in na yena sa suma jitti ki sense dan jay lerke na yena ila mun ko tengalan tabun ko
0: ki se albaje jo aba bara musa kwa ala kel kan dulingue surunga zis kurta suruki di na ye inalomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kai wo na ki kai wo to morgonga na ma ka wala sang alun ki kana jurnyo to lengirsin no wala sangalon asas asamin jittin wala gal kilman jittin duldin ko dele jawla la haddi ma wato ne ki kan na kangi in jittin ko kullen wake ba na makwa ma yana lake mun ginan dai belen dia balakin marang basi tri jaru na man tabu
1: asoi ke borai kangi na in jittin alke daldin do wala nyatin leba na man dai dio nake ingis long ye jiting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitage na kwa ke na tulage iri na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dik duldin go ye jititia ale na ki erbet coming na kwa fukanga sitan kamia aje na lompi in dombore ale kein in nama duobi duos long ale na kwa nga mangal jiti nga nama ye na jitin ilal kwa kulle kri nama ye na min torek dik le na skaba ile jitinzi marra nama kanwungi na jiting dayeles kai na kwadi ga kai na jiting diele akeba kin kwa kangu kawe na ile jiting si karakawe
0: ki gudi
1: dora dawo zen kawe na kitenge ha ato abelo na tenge ga kai mu tamare walgal gutuleke jiting ile se basun kuronga wa na karakawe na basin karonga jiting ile tulle ala bana dobe dobe kwela ni jitipia bas donal tenge ke ka ban walan injitisia tenge la kasal mai ami na ran bas jige alan ajunde balan kai da jitisia nan nan do kalan bas kigiya na mai lot kai na ka jain alan umma batulle kin burun wal tumun wal na mai ki tenge ka na ki gutulle na riyaki na mai riyin koran ko yin ki ate na mas kai na gudixis gutkau na good ay batule good na torik dingi ira na kwa kering kundi egel kundi good a kerngale kenge namaki kering sina ngaming good inal baye ana kiki antu al baye na se na inal baye na kinga sutum na surunga se ina kingba kai ngunga al kai na man kai ngabanga na man ki atel kela na man kai ndola al ba nafsu good sina kaw na tori eritule ala kaba in goodie adelo na tule ki sense kangungal eritule as undulba as kiring el malang ineng ane kana mo tebung am futing lo ngadi anai kinga subili na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung kila kwa jiting ala ge ba sa sama tulege na abakele da indi yoki se kinga se rogis kere le tule na ma in ine tebung am futing ka sina silong al jundi na lo ngadi ang ki kote ang alang reake na asang ring si kat kuna sa sanika
0: mungkin do ge kibriya rong nang kingudo aze bia
1: si egal kibriya kam ne tabum futing na liana kwa foka nga kibriya kam ya aliana do tabus futo jang erisi nyame nga sa jalo na sa jalo egal
0: na mo nyama ter erine sta rai egal oto ila al nun kidelo ile kangal kidelo ka jurnyu ngersin oto do ninke na nasin dogala gene ki dora koru mara awe ns duwe ngwa ki ndola king asa digo iske ni jike an jurnu ne le bal mara ngau bang iri
1: ku ba ti mara ngike na ngwe ngani
0: ge mungkin na ngi sim bacha gala fiya ina sim ku abal ki barkai alanye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den koru ran mo wi ngane sim kwa duin bara illole ai se jwa al so ngwa tarasi in uyela ji baram musa na kwa sur nga ji kali gawe nan aridin darle nan jelu no korong ila kiyan sin gwa
1: ki sense ingis don ine kiro sa so ma jiti kan aliyan ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing na ma arike aliyan kwa fukan suluk kaminga jiki tasrufata al jayin wal galal joel alan ki kwa ang jayin aliyan ki ngama alan si bagi jang na alan si dali to le jang dali manga sa nga jamba na kilma dok di ngalan to le kilma fuka sa nga jamba na dok al udon akeni dok ali ting sabor kwela ke namo kul ka gal kwa fuka nga ma sulukiata kin suluka na tane na ma erike din shakhsia din gerre wala din shakli al jayin mutamandi alan kwa na kama ba shaki abai karaka gini na jela na yendi ngur jamman ngaina kelele abai gina jago ben kami alle bal ile na ila na anita egal inama du din shakjia to fagure na kwa ki kunani
0: ko
1: na egal na kwa kwela ba na tane aja dok din shakhsia le na ma dok erike na dok adigi kwa kwela nangi zai ring musul kawya idara as jemba fashil jang nando kalo jang longa dia na sheksi kalo kwa ngama ai inal kalo ba eri kane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ka digire ngala ngai fe ba anangi tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mutamale namu kikin si as kaimba nama ila un ina duo eri asin jalomba maraba sin tabu futo jang dele banjamin asajal egal
0: yala ina eri kare
1: egal nama yaljin jo abu dai duo dogala si tulla runyuba abakele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora jurnyu tulle ala ba al ilamalan ki indora jurnyu ala ngine ku bi kep ka ku indora tulle uri bi de ngora ala ba bi kimbang ina bele malang ong nas kele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal alu dogala ki nas de mo futo ke al ki borai na ingusi ba ne kasa alu ni ba marra ingusi al jamaile alang onas ko
0: yalla ma su kwanin kan filan e dogala kai nga sa gyane ki jurnyu to lengirsin dogala kai nga ta dikani ya dikya gane eri ko lalan fi ake kembar nga na nyana jasa madi bang na den iya sin na den ba sin gen to ngo di shawurin fi ka asa eri dik ang nas ki kuin jaron ina ne nan kasa in eri si kalang wonin kasi abai lona ken si apa nga ngilal ba na ma jena fi abas ken apa nga ngilala baba ile eri sin ma jazi marang kilal dulla kurnye ba
1: aiwa ega asin ko ba
0: ega kike ang alang zinal ka wa bal warin ustu to nga jurnyu to la jundi nes ko ki kembar nga jirgi wo ki gen tong ngwa jirgi wo la ke na al erige ko la lam fiya duo falin isas belen ba mai digen tong isbel man jirgi wo la ye ne jasi de nga jo ba jurnyu wal to la ba mun gi nan duo fal kelami filani ko la nan fiya wal gal filani ko la nan fiya wal filani ko la al ko la nan fiya jial ba kelene sa ngi tetter na mas gui ji al si gui ti ji tong ikin dola ba dikku yak jang na ban koring iri jan na sun mashagalan iri jan na dola siki doratu la jurmi ba na ajol bagala sen duo kere en sin kwa kindola ajunyu kidorto le kwa egal nasi worrelin kwa na meliki dual eri loudi ngalji di ngwe kena fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba
0: na ma en loudi na ma na ma louna ye fine low yo ma balon eri apa ngala na singangil egal ki kangi zaman kwa
1: egal na egal den yiti
0: mungin
1: egal ya ga nin kweje pa na eri apa pya na mai fagen pya le ana ma ile sesa kiren ya ga story kimba nga inengil gindo kala ineng ya ila ma janna ni dimenja
0: na ma janna ya ga yare da tin
1: egal atine ngi mbele kelami
0: gi badal da ine kul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jagoti mani jonet le tan ni dim lo jagoti hal kiki gin ni dim ka gin iza ka kiar wore kwa ga wala kai ne kar lu ta lana imbele o toy ma min tori gi ni dim gin agin ya sa wala kai ne skin ne kwa zi kar lu ta
1: asoi ki borai kasing is long ni dim kin asa kai ngana kar lu ta na ki kai sina kari kulo ato aba jegi lal dai mboru derke ki din bagi na barnga kulim bagi al kai neskel kame aba jegi lal dai mboru derke ki dai ne kan songa der na ki min torik dik ato ingizong al ayanga wayanga auna isle wala onga le kariti in ba deri naski kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyenge nyetting al kanga iti iti la langin derki dudu gin kurtena inkere ilaga ilase galba jundi inna mo kul ka ngungi na ki tabungam futing erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikere le khalas abada ikel na engi na ma kay na surin den ngira ni kono men kwa atisin kalungi nan tore dikka atusin kalungi kira na ma yena ki kayin
0: na ma kay na rimi
1: egen na kay na rimi nga na ma sa suma ini ato na ma yena ki ngasi jurunga legis ani fi na jurunga elinga na ni jundi na kalisur suma enga nangis bagi sur suma bagi na bagi ulingi na bagi ringa iba na bagi ki ataba yegena na nyuma na ore kwasi du nang erikerse wala kisi bagi dik fina bagi bagi ni ayba egal bagi do kanse do korangake aran jiki bagi ja aba lo na jidele eritu le jumiti nan bagi ja aba idina jisi jigiti na tulle na fiba ila risi bagi ya kayba na ma maraki kayin sina kin si bagi kaw na ma geran agena karim na tuminga na iridu ite na sasuma indelinga na koteng aran geran kin si kaw na tulle kande wala nan kafo na zinagi senka na ngwa geran kin na sunwa na karimo egal aran bunya wala eridias kayin ba eritu le asa kayin ba aran ba bunya torek dik nama kumana eritu le dia sakim in nama so songa korongi ire na ki kayin sina ki sense kasi ba sindong al gari tisin wala tamanin tin miana ski na utonga kini nseko egal nama real nice domong to le ka wul yo kataral inemba nama ski duska jato aba egal futwa ke helba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde nga ni sakirenka egal in tarib indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliye na dai le fago atisin karuma na mamba ile ana mamba atisin kanuma egal atisin kanuma ke namai yenga nyat daga atu ki da ngere ke nai menkai egal
0: a ki se bara musa soy sunga a bar nga dogal ban na skel bam na bar nga al e ban na bawgidi sunga ta gati ni lo se alam futo kai ni asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan a na dog ki se kwa ke lesista wa kaldi al e ki en dogala ki dora tulle kurnyungol de jurnyo to lenken koranga e ken tulinga na dokke se na mo dokko lalan ingwa atonden sogle alan si ko kul wori kawala aba ilong nas din e rijanga wala galti ko joji janas din baragwa ina lomba lamba hadir inan e jaring na injwa lolo ingina ala alan ilo wele su gudleja na dok ko auna ko kilale kamba asa duode mbarasi owness e imbeleng ila erisialan si fal beleng nesden wujila beleng bi balonse ilal e uto jiti ko anjiti hata elki kana sikir singa duoden ko kenes koronge asanjwa idi neki se ila se giesi jwa giesi rayenja ndi su rayenja ngis lon fido tawla didi ne ila duon ja ila ba erike nes nesgenyo tuden sabu bajija
1: si
0: kise ki lona ma sunwa go ilalan ki diel vuto karin ana mus dog dai so welcome ne kayinga is dai mbera te bunka go
2: bibe nes kelbam kain taringa joining dering for rang radio le poranyading

barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don a gyan ne duk sun ga anan duin don a dili fago na sogi samin duk kise a ton sogin aljanna jago na duk kinse nga inan juana ungan se nga sun ga gis jago na sun ga ski dile na dogi kilma si moge alji jela oto na tuske samar le jago na don a jani ilole na ma duk kise kain bele oto aldi jirnyu to lenga na kirsi nga doksi ker nga kela ne dio kingi la sabba do ge kil musi moy na maranki ale kullu hal bakwel nan si dai wore jeyngu na alang bam tulle bawo na alang e sogote gwalen si uto nga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang di jiting si kering karakawi na dok asang yung kalung jurnyu nga tulle kisi algi king si iri jagiti na ngal dayang wore si iri jagiti na sare gi jundi jial iya na bajang na lomfin tubung ki dora tulle jere na si yung kwa alki boray idi nekin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayang wore tulle jagingi na mangye na oto illolin fago illolin na modo ko alkisense wore ko kullo bilo albaneskel bam aran illolin sun wa buto karin gurnyo ina jwaba jolalan tori gele si yegil king wonga ay kawe wala ay gurnyo lolo ki ko lalan minna bam na jabun na jonu min tubun rengo asan usi sun wa kumong na alan kain duru wala sun wa ga alan kain kilma wala sun wa na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala langa gilbara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa sokotubko ang kinja nga alang ay longa neki ay long alang ay galong.

0: Biti, idi na ki karinsi kai daldindi o tuskiya askamba. Baye na na baden ka na kwela sang tuskiya ngasi anika. In tuskele ingis nongana puto berel, kadwing domong alwe angis ago. Puto berel na bunu na skelba, na dok barnga kina sa kalunga ba lobe lo alka inga una bawar na diele fago dok na burunga mere nye tinding. Asang kalunga le tuske kena burung keng taringan rising. Namadayin domong ate alia na ki deng inkirisungo idi inkirisungo ala dokwala ndeng jurinyungongi. Dokwala si au nas in kalung asang soka kaula kisi nse iri naki karinsi kai nama dogola njurinyungo sa asonga domi na bikuwa kusi balong dogola si abaki dora tule burinyo asa tabungere toyen kwasi zaat kindelinga nansi mutama si zaat kindelinga nansi boru ilase aliye nka indi ele dok zaati mutama kule nandaldindi yole ya tabungere dok kul zaati atilona dok boru ilakwe lalanki boru kere surunga kwa kawa dobang kwe ilajena pagwa di entong tule kurinyol boru wakin kule bi albang balu kwa mburunga edwitia na kie ndokola kinali tule kurinyongol. Baye na doktari nga si ine ntulekawe, domo nga si ine ntulekawe. Kilo kuna mwako yelda yang orre, alangi si mkwa dokola si, alang euna ki tule burinyo. Dokola si kelsi bam, kie ngalke ndokola dule si tong, dok ki gurguras bauba wala ki zaalas bauba, utonga si alke inyaba kwe ti rigitipia. Auna dakigering nama si njua inere tule alayba ki dak as jawaba. Wala ki bele zaalas jawaba, u bele si uru as jawaba dok. Dok auna si bele si ki simo jamin kwe si, asangye iwidide. Nabarok long na bara jang na dok sejara jebung, wargal na dok koro jebung, wargal koro jam, wargal karaba ki nkulal keny. Dok auna iting dokolan diyen karra jaw, asa dokola jang dole na dok kurinyinga porrenga tong. Algi jikalu na jikinsi jaw tore dok yon lo bankawa, nama dok ki dok dain domo ina dok kwe angis kago. Ye inalomba al ani duobi duona ma kwela lan peate sejara yati ki labaki din baje marra dok nama dok tinki bagi dokolan tebung al jang, anan dok se kirin jaw. Nama mutama na doka sang kirin jaw kisense donga ki kanne sunwa ingisi nwa alki borai albongo na skelbami alki entina tina basba na benna bago na skelbami na dok inalomba alba ato kara dok timbiti nkundu na dok kirse nkayeng aldinga kinsi ili na kikwela sang sokwa kaula na kinga mkutumungo na tebungko kibora gisa minsunwa nama se tim kirle wala sok kirle kaya asoy.
1: Aso gisaming asikir na barafatay wore kwa albanga na skill ba mingi ilole na madogwela lang yung wore kwa dayan dilo mbot alye whatsapp indi mbot nasbiro balong lojor lojor is o sabe tise sabe osandik os lojor au os ongal innamadye na dog dayan whatsapp indi boti alzibiro ka balong ba na biro si balong kwa kul radio samar al satellite le irifago na nama da kwela langis kwa langi den taraddud le gis akide mba duo idal gis satellite le kel am na duo id al sikai na kariba abaji den taraddud jwelingi ba ilay tok tok is os ongal in nama dok ye na abade remzi jwelingi ba ye ila al ye au os au sabe os lojor lojor in nama da kwela abaji wela lang jeriki den tabung ereng nama kaja nama sabe alagal bija ilo lenki se duo idal gis kwel nya langis kelami satellite len duo idal ke na satellite le kelam nama skwa na dogis e kien ko iri bagi na bua gis duo ila ingis gwa wala garim ingis gya ne singwa kana al an dis bingasi e iri kelam idina radio samar iri nya na deng iri njo ingis e kidien tulini ne kidien simiage albi ilong na ba radio samarinde ngereng na dogal bundu na baugiti na aisari membao na dogal giskonga iri bagiti kise iloki ngasi songa tagatini azanki kwa kulin kalung jina ka ina jawabal kila kwa ga radio samar lagi maran duo biduo na dendonga iri jagiti ne kengis utonga rimem vi jiro indalang radio samar sibas iri jani kibora gisamin na bora fatai na musdokaiti tulele.

dovido in tinle asar radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons gengis geng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinse geng el alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaungu elawun alye na joengi ke alandin kel mapis eng na kaungu elawun alye joengin dorai nangiyei na rumingin dorai.

Queen ala doki kilma simoya tozan kenaskaya na ka kilma gizon simoy tinna tinna kundino na kunna lom vende mbele krizin ili na ki ari kereskay madine lan kabay lan kenas kumo na lom vizis tulle kiwi na kay kilma lom vizi ada yue na ma chongan de kwen na ma yomis dan kwen lom vizi kanyiri ila ba jambeli ili na ki inkay alanya de kwen na ili inkay alangi kale gis belen dakke bela kwen ala nas kalong na ka duin suringi kilmazo simoya zando kalung ni queen ala kidan bele kirzing na makawalan enne bele ka gilala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in beledi alkwalan dele kagil in belele ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kanyin wole aininka na kanyin mazi aizin kwalang in beleji bagi fial na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alang kui el na bulo kui el ning na ronga elal na dawlong elal na tongalba ka kiri ada do wing ila tongala fedi ba idigna na do wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela di kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam.

pehla na queen ala kengo adang ilebele di kirgelka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis imbeleng al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwede ngai kwa imbele le kasana adang ai kalung imbele kwede ngai kwa kwede ngin kwa tonga au keng tondi nyoke ilalming dawlunga ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na na ire bidul ba fe di dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela baje bidi na na mai mbele lombi kwading ay kwa benes nas kelkem na ka kelme songa simala mbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwading ngwa al kwadi ha kayin gilal ezi kwenye bay golina tongila tongila la anay ke anning uroji ton nyatinde bule wala ayere bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ji ela wala ayere ela indo afaidi ba wala lombi ji baza fiba balam vizi songa kwel idina lombi ji kwel na loka kire deng deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule adangin kalong anning udo aji ti wo dawlo akin jettin dele na longo ji ti wo kin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kinal undilu ni ti wo kelele ki wo bulili idina kiye di kwel na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea asangin dio ke in dora e ki ti wa nyetti ni kidele bulle alombi al ke na ka wa dangin alang uling izin adangin along tong ka kire ba tong ilay ara den kilma nyettin di lombi ji kwengi na kide nyoro nyettin di lombi ji kwengi na kwa kuda kuzi ji tiwo kwe lakin yaina kwa ba ka khala da lombi ji baza na wona yi dora yi dayal kwa kamina dora so kwa zonga ngile kwa zi tabo ngo dwiri ba ili na kaya nga lakin lodi kule zonga kai na kire kul kwa nyettin di lodi kule kanga na duwar ba lodi kule jio lodi kule jeng kwa kwa makula rabau aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana ba kayuni ni jiji ti ko ene kana neke ni zuru aji ti ka mena ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang elezin kalong ani ki nuru an nyatti de elene ura git ing lombe ze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombe ze so akwel ani kwa ke jiti koy ba lombe ze so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo gilala irringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongi na jittimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi idi inze kwa inze fya ina dawlo na jittimo gilala indanze buli albakul toki nama yegi zingwa e denya melnes lombi udo akul kwa de zingwa jittimo la ngani bule min kwale nang erbedle na kay zurungale na kay jarunga dakki kwale ki doron enni bulal ekini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ini kwa adan kirkeling no kawa jungwa dwimbera na dwi new kila lombezi karikulu duwa ke balang in kwa alombezi lombende ndora inzi basya nengi udon ki gitungi nyatindi bule ben lombezi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain tebungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idene kurogin ini na dugin widen kwelle na den jalole gin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulol kin garaba kine jinga min kailin kuro ani nalan kirdu wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fiya bana ningi toki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

ne ma wale de inwa albene di mbele di kano nasi inkalung kain kilmale tebun kaina kain jirun wale inu sanga dinga kwa dinga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kore kangudo kwen ala na kwen kina kilala lombi ndora beya keringa bangu ba bando zi kartuma tulile birgo na erbet zi mba erbet jal fie dunjang kwa zi mbal fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kere mba wiba na kinki lombinde na kwenye na egi idine egi kiyo war kwenye kide ndora baza hankaba ane jitiwa kikuli ane nge ala baskawe na jarwagi baskawe na di erbe za taki diyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa kibulele al baza la ki baza hankaba kikando baza hankaba idine lombinde mbele enge skwa lombinde mbele mbeginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zare njalena hinde mbazin jeng den bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalung song ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lomving kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne kinzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalum denjem milin bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga akoba ezi bada kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngagi kwel ne kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalum e ingi tongal dan izin kwa drink kwe ka dalung tene la alaji jangana udonga ji toge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne beraji ti so ngande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldoin ko jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyuro den kwel le ka joni dok il kul agilo na lombi kwel din ki ozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dai bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kian kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adhengele belazi imbelanga zika kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhengi kalung inel ene kwa idi na belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jiri ba bas jene ka kire jangi dina loka kire le gide dalle danga ne le kayantarnga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombinde en kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

ministry au ku berenga ki nyetti de bene kelbam berenga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in jammeli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur weine kwa berenga ken ken ngas makka ker gido bel nas bibi kamber nas makka esker ke na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurunwa na kikyon kilma lomvi enzi ala nga jundi ba ira nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kurosonga gwela lomvi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lomvi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lomvi zikwido kila zibas kira nga kawlido na lomvi ziken dora kawlido na enzi kamina tatas kwe ayinin lomvi zi ayin kiwa naman ni kwa kile king baraskane lomvi beleng baraskane na kwa rin azi lomvi naman kikina daro kamme na daro kamme naman ki daro kwa kile kila kwa ke kila lomvi ke majara king na kila azi lomvi zi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibele zi siye ke na eno kwa kile kata kwa teri kwe na kiyon kil ma enzi kwe ati kuzi ati keing alomvi nde un keing erike ring ala keing ba inal iding aten de un dine keing naman ki kwa en kwa diyo nga zi kira nga skole din kilo benes kwa kwa diyo nga kila kundi lo lomvi le bana skole kranga skoli na lomvisi dora kawle na lomvisi kiwa na en kiwa na en kikio surunga lomvisi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lomvisi tarikawe yidina lomvie karake ba lomvie ken kaina dandio ke na e nieske alan ken da kola eskirjinga asoge dami barafates amin ko imberanga lomvisi tariba kinada balon na kinada balon lomvisi tariba na en dorantie vale asoge dami barafates amin ka inining ari naman sota ko kwale naskana skaya asoge dami barafata amin.

0: ay ben dal bar
1: e kay mat
0: ete ba gola do kisu wina
1: e war
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do gola kam bar
2: do la kire gen ak kirin ke kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war kala da nga
2: gorrendara
0: le e la ite no mo do ga aya nga di kagil na domber digin dio kay no murakin de kisingo ete no mo ko lan domber e za ke le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe nanama ko era langis duri gis ardempia lia numaga duri pinginas denga dipia
1: to lei kaga sin ardenga woto ba
0: e ya woto bana sardenja
1: e ine lompin bele ne main kwa alba lomping don anga na mai ki ku hotela doja taura inle ali na ki karu fisia nimes engwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayeri akay mafata aterela nimes engwa ji dulingwe adamentirge taga kinzi zalla jazan namasengwa lomfi ji azajalon lomfi nimes engwa azajiu alang kinkaroses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfin al enkwa alenkwa kinkaro putonga intile alangi kuotela jingi namasallabe ine namaja namas kingaja na nino ninos jasur na dalde sorja nama yeine kuotela jingi namasalabe. Aide namase mbalung alomfi nibi ngasi inintepia. Namas iwo elasa alomfi kwa tientale alie jiwin alomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el. Illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja. Illa nama yeina irija na kuotela jingi. Namas nemes enkwa ji waza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang. Namas enjwa kinkuotela alienge lomfing al dorol beng ke kwaranga ongal. Nas kinkwa ala kusini nas ense salaba. Namas iwo asa ekwa alang kini ndio kuotela jingi namasala kini. Namasala kini naska ulie ki entaranga erikare kikiria kela kalaga tulenga kini namaitekare. Namaya aya digle le wele na lompende mbele na ele mbele.
0: Tulei wuo tabanas inangis ardenja na namagal wuo dalpare kaungi na dogdeng aldipia. Ijawa wuo dalpa nasgal aldija.
2: In aldi swa tarasi idin nalomfi nas kuldiang kudola si ken kurofali di. Na aldiye idildin diyono otanga nyedisi yei nafya. Kuo alkikien karaba salanga keing na kikien ge nandog aldendonga keing. In nama jarianga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayinga alden donga keing. Aliyei na fiha yangasi ingal giji fiha asal lajang. Ine namas in beleng asang in jiu. Karu putong anas ayanga keing. Na nananana weingi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga keing ba. Abay singangya asang keng karu salle ingi jisi bayisin pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw aliye nyedding na fi deldin diyo utongasi. Aliye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanji keli long na asan in long deken kuo al lompi indonga keyin. Aliye nas in kwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila na nino na na kinga na darma ingi na nin kuo. Jingi na nin na sinjawla na. Na kaldega kakiri ya kini. Ile bele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompi kila se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompi le kwengi alambas pia illelang ali ina inelang kwana zungwale du jong na deuloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kay mana minni ngina man kingale pogu na nino pis en adaru nan darma elne juma nan duldi en nan ko bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kiriya kelde ga na kele na karne zingani do mosa jangala ngi janina kona ka lompin dentare illa na mayena spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye kire ngan kire kurona dele keyin azan ji dele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes baro dulding ko eto yongo ji si dulding ko esin to yongo baba ki lompi ken kurro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila se basin man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na ken ko la kel asa amba idin neji kelma ruba jang na ba kirma te jang duldi si eba arralu numa tiri kelma te jang lompi ay sam ba jum ingal ka ken karosis egi inna na mazi le dunya majiram bayin armia sin nam belenga asan lompi kuro le futoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kayin aya kinin dombure ize kalindio na nama ine tiri karin nas dan tombure dak dikel kam le namal kayinga nas dog daim barnamij gorendara sitabunkare

0: tanu de kenya kanga jam kwa dan bernamij gorendarali na ine dan bernamij le taban jingos kan na kan na kire dan dombore izikalle na ine na madan jingo kerin belen kin ayanga I guess belen asan kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belen asan kwasa inkwa lompinge kuro al tsonga ge na asan lomfele sejei kein idi na lombe ye algi ki ngase tewa na ngye ni ki ngase kwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ye se kai na asan ki ki wali ye ni ki ngase tewa ine na ba ye ni ki ngase belen ke se nse kai mbar ngase asan in kwa lomfi alin kwa al jwenge ye kedik idi abas duo jwenge je ndi mbarale jido be kwel na abas ga jwenge je lombele na di mbarale as demba ela lombele je nga demba idi na induo se lomfi na tewa ke ara aba ese joyin ba long inal lombe se ina do joel idin na lombe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jen na jaw aba tulle ndija aba tulle kire la de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja idin tulle nga ge ba kidig na maye ide ne sembeleng a udo jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru kering ba de ngwetenel na kuru ke ngwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle ki senze jiba sin jiu ki ze in al tulle ine ji aba se je je ba sin jiu lompin ke mperja kage na lomvi ye kai algi jite wa sin jiu ine ji ba udo tulle ala se ja kala lompi beleng ba sin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jizite wa nang aliye lomvi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ay wala songo spacing ay alande no uro na baye kal du lingwe an na udonga ke sey ngaw na baka a abage lomvi eri tulle ne ba an de ke en kar wala to la ke lal ge ka sey ne namas anne na udonga jitin aw ke la udonga se a jiti a sanga ka ba lombi e jizi ne meni alge ngene asan udonga to la ja na udonga to la ka ge abas ji jan di mbara se do ba jane na sa di mbara ke ba asan a jalla ba alamba jabon di ngela sa jana jani idi na lombi na ene jizi na alamba sa ji jala ji kuro kira jamba to alang injwa alang deizi ja wala ga sunin ala ila ngiti mara lombi na jizi kela juru inni u tulle ase ala jaw nan udo ha kela se ase ji jiwela sa kwa de nga galu ballon fini ni asan jiw na asan u tulle ja ke ela sa ji jiwo
0: tulle meiram bay na dok gis inangis jisun we lole na nam galu to wala ko don sin imbelele wala len jin wala gis tirni wo dol fale kin ayanga ay gis belanga san kwase ay kwa
2: e kin ayanga ingis belanga asan kwase en kwa aba bele simokel jami al tole asan dingi si injwatara al simokel ami al inenja na aba ko se kel jami wala galgi jisi enga wala galgi ja ne skill magge komola asan ba dingi si injwa inen ala jaba illasi alka anal umonna so tole aiba wala dogal dikkenga inen pia alba injiti si pia asa inen enga idin alan ki kain si dora kawedi idin na nyedin ki tokkan na abadin si jitti enga kelma simma ayla ngai ba mara algi euna kelma ni simmai asa jitu le jani din si jwa na asa ji din alonga ba nas jela nas jawli indik aljaw ya alai ba alan auna tulele kawngi innama gisim pali di asan kain si sur coming tulenga sur alan tulenga le ko idin na kosenga tulle alai ba in nama ye ne skion asin nan belanga san kayin isi udon tulle nga kawlidi na san kayin isi killa annani nga le na tulle jie la bas joana bas ku se jie la bas dok ki erule njwa gi kay bat udon saltara du dia asaba ni nge le yes udon ak malom pe na gi jisim belang al eridi kenan en nen alang tulle nga le kawngi idin na dogi nan kam ma dulin kwe aba ku se fi na lompi din tuka karrafingi innelang ba erbedin ko jawi na erbed ba ye ne sin ku sen afia inen alan si kayin surunga si kawlidi alan ki tulle nga kaw nyedding e lalba ji juel alan gi jisi si moy badok e long asen di bar si dok juana ze si dok inelan si mo en alan inga juaba namas ka umon alan ba duindi tin ka inen ki kien kombo aw ya na duin bar si namas elel inen asan kurunga si kayin udonga nyedding kawlidi idi nga lan nyedding aba idi kayin lan nyedding ara idi kayin aba kuru kangala kuru koritok kankialan ba una kirin kirokan
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kaing eljam kwa dan bernama iburan darale namus dok daing terni madik kelkam nama kelkainga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: Tu lem na rambain na do no kwela san durik ine tombulen dak digya
1: e kai sin awodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ai in bat sonja mel
0: ni na bat de ma wodul ba ya
2: wonde da mer reinga na zundul na kwazi kin sonja jamel
0: ni de wali mi tomolang
2: e bat
0: tu ai tu le na ine abodo bio e kai mbar nga su boasi
2: e tu le kwazi.

0: tana no kai nga kan ka jam kwa dan programme go renzara le na ine no modo kwel alan kan jingo le keri dan aldi ini den dio al den giren jagel kam den aldi jagel kami na ine no mo kwel alan jingo le keri dan jingo wol ko no ma kerre belen in aldi lompin kages paliti
1: e bara din jingo to le azang en kalon kwa kul in aldi lompile kages paliti in aldi lompile lompingi to lingis paliti al lomp to le no lomp jeneng duongi ne yene jene kurbe de leki na lompingis paliti azang kwa kelma ating uto kirmeli alang uto kirmel alang ay rizi kirmel na lompiye taras lompingis to lim paliti
0: e lole taman ene kan ken aya kinya girenka wala gali lole da ngal dial girenka na modo den di ine taban yam ko rizin ki ken oruza yani e lole giya ene njwa yani lompin ya si ay belang ki ken oruzan
1: e ene lompi ya si ken oruzan en si belang al na ya ken oruza ye ko lan borupingi na kuelan dem borupingi kelamel dem boru tulenga au dem boru nansi lompi ngangela ma kuelan pingi ene ken oruza no ma kuel bank die nyaat kundia dem borupingi
0: ne yena zigale la boru alas kim gana yeng boru im boru digin ken kwa
1: ila boru wala alas kim ba ediga kuel balang die nyaat ku dem baro kun adem kawa ya die nyaat ken songos kungi ne ken tole kur
0: die mare
1: nan die mare na mare am ko alan kundia dem borupingi ko no komale asa donga jolo ela jelo kila kola gang kerkerin jang na urel asa kerkera kimba jari yere kere kere kiba yana songo tuluku
0: azan kere kere kiyo yana iziza da kwaza da kinas da sa dulin dio kin dog ba ko me amal du yana bizat aba duo lodi le duti naske en songo kumina le akwela lan je naske kere kiba ko me
1: embela sa ni da ngiri doke asa ba ki man la buru ndiren no ma gola allon ko illa darfor garib do wala sayid marujo aba li songo jonga na le gigi magala na kigi ngaron to le nan to le bami yom no gigi gola buru jawngi audi nya kwela wop wop way ne gigi gola lan dim buru jawngi ki ngala ki en songo songo kala akundia basi kama bara na kina almakingo anakinja ronge au kinta oranga almakingo kinangya kundi mangkingo
0: longa den kana na masu loki wel
1: adden ka wonto roka ba masu loki wel wadi ke kanu den borgo gul naske ngi de so wadi ko nga san kien ala dikulung ele bere dangi resaroki
0: ile to surun joingi
1: surun joingi giri ngwe
0: ngai ne lompi na masu ngampale de
1: e nai ne kerker jana melen tarai
0: tolai ah ile namo do wa dolvale ko ina dogi tiri grison dan jingo ile alen beleng in aldi lompi kages paliti
2: e in aldi lomping is den a pimfali di eding ne del dinye din dio lobe lole bake ngay nangis lomping den tu limfali di asa abono misi kiken oruza orfang kena na raus kel mangale ne arrigo na yeng illa ake gile ba asa yeng iribedo na kwela ba alandiyeng oru sikundia illa nama is juengi pali di e diye mare sikundia ye kikafala yi arusa alandiyeng mare sikundia nama kwela ba alam kundia ngayeng illa nama isim pali di alangis juengi tule pali ne yeng diye mare si iding akweli ba alba kieng abanga kain diye mare si nama iding kweli ngi juengi lomping diye kilma alnya doyen ken dola do kusin alken rusang tonga si de ken ken rusa ile sek gile ba ngane dai mare ne ditin sai ki alan ki kiyenko alanga kundi ba yesi ne ditinje en namaz lompin den tulim pali din lompin ke kirine inges pali di kuldinga aba bayin aba baynes eri enga ilasi al lompin ken jarringa ge maraji ilasi asan ki tulle jeyngo alan se ki jitya jeyngo ba ilal ge lompin erenga asan ki tulle jeyngo ne illa duldisi asa yesi innelo songa ingi alan jel alanga jundi baba ditini ni anyaye banke den ki den kilmadio ne mbeleng na pis nyanga na mfuto weinga lakini ne men kam yayeng maraki ga fala ye ne men kam mi ngaran ko kikien ala nyese kelel idi ne ken dogol al kayba kikan na ken kila akimba inna madu tebungere maning lompi jarri nga kayne lompi ye ken ki da sa yaridi duldi as lomba mara ini ki wona mesin pale di ya lo bi lo ke al indere ji dudurin je kia al keringere ngi lena kwasi yegal elanas boropata pia na gal nalunu ini ila loli al jijanga gal nangali ina doga keba ine nangi kuldi nga njio ine nputo je nga ila nukul lompi den jayngi iding abas ki jarri nga ki lompi nga keba ine bes lonki jainga tarasala nga julba
0: na ilore dok ganye lompi alinkwa lompi al ken kwang jagilin ela nama yangasu nungini yani ilore dok gisa ingisa paliti yani lompi lawa kwasi luwu yani abas ken kwasi erijiti nga ye abas nyiti
2: lompi yenga lombal kwalo lompi duobi duol ba ko jawidi lompi ba dele ke den di oke na lompi jering inga lombana nungin lompi yemin don du surun du law na ngayin namas impali di asan imbalon ka di lo aisa yeba maramad bi ko senga ke na ba namas ige na dok al elnes boropota a na namas bibiwo al ko senga ke na ba alanges el na bam na mayenes inen ngumpia idin al inelam beleng lompi ba idin kwel alan duldi taras du ba taras janni kiin ko la dele ba taras ge maraba ko senga jaw de din tas ke de na makatike ne kiin ko la dinga pagili ba no mesin ko na al ilay nas borapota a alien kiin na ku senga kawina na no tulle ale kawngi alan simmo kongol
0: a tulle ba nas dog ine dan jingwe lege tirke nan taras janni na kanke jam ko na dog ine tirkaring nas do dan tambul ndak dikel kam no mal kayinga na dog dan jingwe ke les kawsin

0: Etano lo kenga kan ke jam kwada en perna mi kurenda la le ine na modo kwela na sjanji o kerle ko yi daji o kerna ma galen belen yani lompi ine duon kages pareti yani ingaldi duon kages pareti yani duo ka ingaldi de na kengu lo ngale pi e kage
1: e bara ine dingi o tulle azangal lompi belen ine duo ka yi lole ine duo lole ye duo na utonga yitia
0: lompi zugo ya nduzi
1: e yesi duozi e inzi yitia a janinga lompi leki nime ngwa sa ki ken kuruela
0: a ine ine tawinga lole de yal lompi taban nungini yani duo duo deibi
1: e
0: kireba
1: duo kireba lompi jane duo mbe e duo deibi na ne jane duo mbe lompi
0: na na tonga de ngal durela
1: e ral buru ti ban duzi yesi nima kelma pai nime ngwa mo keno ona wei
0: to inga na alazi yani ris buru ala duzi yesi
1: e al mo keno ona wei ni
0: di nima kal kuseli
1: na taba di al kuseli kal duo bu nima di nyom pago
0: ye da dure ne iruta ba kwazi
1: ya de dure de dure wa banjo ya ba yomba do banjo fa ine ma duon de impare du girale e duon ma low ya al kirente un duru to golbi al tarifi al mejena ko yinet bulumbas na e yi lo la ta bara ba de nga kee na durke wa ta ba mabburu kanana kanna longa le kanna longa buru kanana kanna na reje koeli abal bulong na ba kelemel de mboru eri rompi eri tulela na ma to bukari njawi na ma ne ka al didi keno san ki bara irgo san ki bara irgo al didi ke na daman a dambara tori gila ay tori nga na dambara digna illa ko patan buru nyanga na ma indiren yankwe nyanga ata ba yankwe nyanga ki de yankwe le tuleku e pata tuleku yankwe nyama duon den jey tulesanga tuletio men ko ka ba lona la gizi kerima kala ngol di gizi ngam bagil alon wal la lol gizi kerini alon wal di gizi ngam banel o tagil e gel na makele ki adi la buruka na makele na mazil nga kogul na di ngel la nyali gizi kerina ta ni ko ndu ngel la ka di keri kam si le so ku ni na si babu jula koron na si nga la yundi matan di buruka ngi asam di buruka di tarika na ngi en si pale tuli pale ti tuli
0: na ngi en en en
1: tuli pale ti
0: tuli
1: tuli
0: na ilole do kwela lang do gis ine trick de yel ya alkome ezo kerker jaagi
1: lo e taba ine dimbara bara dinjur tulle ine atan kerker ja atan biba nga da kidimbara na loto songa bonga na bo atan kerker be o yin wa ka wela mburu ngi na ndu me do ga me ka lo kerani ine kerker jen tarai atan sur do nga bolo na me kwa di kirimiru na ko di kuyin kurudia na mi mbere kuyin kurol na to bu kirin jawi na kun yaso kera bo kwala ge ela joyeni
2: ye
1: no ya dir ku rukomle taba abon ko yeng ane uto ski urukawe no ma dir ku rukomle kita yanya ko ndiba ela kul joyeni
0: to le badna ene gis enan gisngo na no magasi meran baile kengo dok nas duong risngo ing aldin dio duo kai
3: e in aldin dio duo dey bilonga diale ngeng iding na toeng asan korodok ela na koro lompindo akai aba lompi ken korotio toeng alantari piana rimi dina surputo le taria indelba na aba lompi do ken korotio korunga do kire la ba anan korun ko yala ami dok ineng na mayesi yena mayeina skuru akeba na ine na masgal yitia albagal yesi munni ela na lompi skui ela na karaba pis ini na mabidine ngeng na mas lompi ndo ya ine na mas dogin pali di duo an longa diandien kil maso kulay udonga si ala ajanba al in beleng asak yanga na kila kwa kai yesele mimbala ba ngwa kwa lan kwa mburu alan kwa mburu na kin alan kusa duri maraka alan ona duri uro albanyanga
0: ela ting warken wala
3: e ting warken
0: e na ine na ma yani ine duo ta ngwal yani jinwa dual debi hiwa
3: do debi e nan kelma kulleke
0: nan zi kelma kulleke wala
3: e nan sulon pelo yida
0: na elola dok na ma ikwela lan noame sikagi noame ye ken orusasi izibelen bial bawngi yani izibelen bawngi na kana altoenga ale kamu dok du yani taga aku yang nak kira barang anang ya anang kengi nama buaya yang elor dok itu dijadi semua
3: in kelmang durtingi keng rusang ereng iding naya yai nadlonsi alia new anga nining kuel alansi yesi tombulingi na alanya kiri na asaye iwasa ye akeba na elaboru alien alie pingiri gal kin kwamburu aiba manninken rusakiol nasgal inderin abanga akuma ba elabele na madien idike liesina maskilma anengal mas indioke alankin ine kaya kien orre kwale matsing yangasi lompi osopia nes kwa kit kuma alankola kundia ilanama kilman tuli naye kwel alanken ruzasi jundi masing ide die rizikuro nas na nene yenkare na orre songakal ali yenken dogala gal kusingi nas yangasi akeriba
0: ah ilole nama dog yani inzibeleng alan mad ide al diyan buruyi dal kan wuja anasu da kwa kuma naskiyal
3: eh illa yanzu bilin
0: aiwa asan kwa kuma na naskiya ila na yana ta yani kwa asan elba nama da kwela lan ken ruzo da kan wuja na naskiyal alan do la kare
3: eh illa yanzu bilin idin illa bele nama ki mitil si bilin alan ken ruzo in kiwe al diyan mare ya si al afen pia idin na kila sa kein ken dogola kein ne kusingi na kana na si kweto ka ahimba mara luing erenga sa aginye na kalgis oso au al diele ba ngine skien al kul dien borung enelang asan tiruri
0: na na na ye zibelen al kien dobe do dien tompingi
3: ye
0: ye alan kien al lekawnga
3: alan kien al lekawngel
0: a tulei na kan kel kem kwa dan bernama joran zarale na mado kwela lang itrik ine karing na dok a tombel da kelkam la namagal kenga dongne dan jingo ke rekeri

0: barnga orre kwa kwa kul ay si bomungo na ay bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ang karabang na donga gikani idin nusunga kwa nga dogna askay tiba ina sika imiralanda yung donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklong visi donga kani alukay nga nasi inikibing ang kaiti na mandayin bara hadia al ela yara si sunga o nga na ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na kong airi bagi na rin mengis ba kienjuru ngang kila na dok bara hadia si kani kisene donga ini idine dok si sogo udi nga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga yeni
1: tulle ibara assese min tin tulle ni ngai da janeran dum orra kwase dongani jo ingi jirsingo jutumo bagi a bayla barnga lobi lo albayin ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga a kinna dongai anni kalandu indonga di le fago kwa kidlena ko mungo yai su bomungo no kwa kidlena ko nga yai su bonga a ari sanga ila mulo jano lobi lo albayin ki lo karkalale na assoy aming namagal ko na kay gil erital kanyan de ng kirsungo assoy
0: assoy magidan dada na dokore kwa si donga inen jani orre kwa kisense sunga tekatini alam bago idina diin jago kinga si sunga gesmin nama dokuelo to alang inin kirsungo ating long na duo kenes kibara arrajaw walagal gidin su sursi ki kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang inin kirsingo ni nasa ka inasa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas dayang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na forir radio si bagil Facebook le babong naskien jarong asi bangar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil ma jawli najel nas kaningi bele tulingin al yayne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: asoy doksidan sawa kelka mini kayinga namaro kanni alam bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan no kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi gwal kola sanki forrenga kung atingi gwal kola sanki tong kung namo wala lang agil kisense oto amingi longness gi eri yang nading eri siski duang arraja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilaloleng ilalong ay jirgingo undul yani jirgingo la undul na gisingan jundimin jio nas injaymel inu ilaloleng al jirgingo kena kasirigel na jote ngalam bam jabong ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuadang forrenga ereng ating kain surunga ereng ena yung kwalang gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulle wara dinji mo imba tulle kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arraja wala duos erike na jualang jidin si sur si kedeng yung arraja ela kasi ingis long gisi bam tabung is duiti ba bas kering jauh itu, kang ini sekarang membam tabung ayah sadu itu bah, lahan ya abis itu dua hari ke, najiru gua lama dem bam elaja bung ayeh deleke, inku elala mendingi hikmah jagil nado kikil mal jalung, wala aju alam kutu aja bung na ela ering bam jabung asang ela erisi kidim barang arraja bah. Wala lantin kilmale eri ina jaba do imbara kangi ne marhala leke naka elale ayimba le jindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan den sur sikiding arraja ela do tulle ayba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kedeng arraja na yoro kinga sukul arraite oba na kwa ngantori nga duk arrage ba sai ay balanji din juru le in yorti no mas in duo in erike karok alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udin na kaden iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara sikike kan naja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulo dora kerfali na dingile ni na kinkele ilin osfia indala jina makaja din surija na karinjawe le la na jijwe ni nyasun kujongo na ndi mbara le songa irijanga imbele namas songa takatini ya sanki inkarung ka amma wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karogalang ane ele lole ago wala kangi na filang in arisifia na kadela ago ba alam marang injua
1: ila kangelon zeni ne algire
2: egale la ye ye alki ko ambele en kemi algire
1: ela ba injami alam ba indalan jani na lin duofi marang dimberas endel ba marang na mawela lang inwa amin ilon na gira yani ilang masalan algi juela la masalan gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja ko ankan uge dikena hamasingi na dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa do mbarake
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwalan di sur si alun kuro jani mungkin nasin jawal kuro janga ba nangi dingi kasaling gwe giskerti yang ya
2: diga
1: lakin marang aba jin jwal elang ya wala don ki yani do sur ci kurani daga inga risia elale jite ba marang abin ji jwal alang in jwa alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no wa
2: ile ile nay ile kangire gel marang alang in jwalang itriga san yesu ome wala alang owne yesu mandin ji owe yesu dawa jello wala molo sigingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale fago wala nay in leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jaatoye jisiru fartela ñundi ba wala sardo fartela ñundi ba wala ba si el erisi ke na joyinga isumuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamille na mendalay
1: e di mbele do se ene ba si long al e asal mba majiran dadalay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al minsi ele tille keriti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyang wala den iya sin kerker fi e ki ilo ki ngang kang nang ilo nuktele do kundul madik ba ngo alan gindo gani na alan gis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wala lang yuwa e ko adinga si min do kenga lenga undulin u maran ko adinga kay mungkin ne ya den yanton to le ruñu wona den ya kin jazim faliba maral lial apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabangire ne lung lial apa yang mungkin nanin barunga kerenga leje ya kama nanin ki kwa kerenga ngong aba ya anko kenga bizad mungkin nanin kangare na lo kerje aba gal abboke nga mungkin nanin dog barunga kerenga leje fa ing ari bad marad zeninal kwa kimitil in kaminga hila dora dilin a jabin lo ne ki kwa wisin bon wala gan doga nga kines na yanga si kerjuliti banjona lo ele jagal doga duiti
2: fa ing lo to jiru bang kiki king tarnga bang koy koy jana ela arisi jamaya
1: ya ali am
2: yela zainira alboru abonga enka ba amzurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela ilolen kan ma welalangi wa e bara majidan daraka ki gan ilolen marang ke sense ko adinga indalangi ni nai sikia ko aba abanya nga matinin ye ki kwa kerngang ong na kwa kerngang bullinga kira yenki angai ititi alkenga ku yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki injinje im ka duldin ko aljang ke kwa kiti ngal bongo alen jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumong yen ka gene kawe alle ki en udo ki de yen ka ki ko en do ti ala la do ti
2: ala
1: aba je gila na yen ye ki en belenga ya ki en bullinga ne ki en udo ki ko en do ti ala mungi nan kara ya ngi di ele maran ki do re ita ba an sin yen ki wa ji en asi jare fa inma aktar shi kwa ki les e ruj rigin alji jona ko kwa ki ti bon ni tori ki en bon ba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abo mungkin nang dok e in unani diele bongi a kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa gezadu nan ki re kwa gezadu mar in ngari ni dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi a ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski dole min kien iya antonga ke kawalitia a kise se ini sabba kadon na mai nemer itin iya ngado koronge ka ngi na kai nanga min la anna aman ko it is dem bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan kaduwan aringa o malaba walalan ka duwan arin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes urule di e amma sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di jinu ma jasi benjen na jonas julu annas dian ariya jamba na tagi jerina basala jilu wal janna san ko si ela ari julu wala na kimpulo jabuno jona ela ari julu ide jiba akede njen din ko sa se gira julmiti in kanama orre kwasi nes amin na koronga is emba udi nda ke kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indu asa ke atu lei marangi ka hasi ana inu yina jwa ni nyasa njula ele tihili azolo ba aye ena kwa ingi ka angine sika ina ngami la ana ye ele tihili al kwa ingi ye ela kwa ingi si dembara ke na dembara mwara jula ba ela nama ide ji kwa si indala in ani jaw asa min den itiki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: ba ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani in bere ngal ko al iya dia ga ines dogal asin kame jiali longal in duolen so wato lejan jiali longal duole so wato lejan di ko esi ba se long aba kuro janni alan eri julen guro janni yani ilazi njami ngal longal in le so wato lejan matu ye elogel ele duoto leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia asa di kwe si injelu al ila duwa digi le son doi
1: son tulia yala ilo lengi abajwa lalendi kwe so kutubu wale njene ki ingeri denke ilma abawuba inas gaba al auna injaluna ele duolala wala kaman al auna ele duola songoto leyan jimun kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al o doktor lenga ge dimbara ele singa ga jinjelun wala gal dembara ele sa jijel maran ko adinga ke hatta ki en dogala suri si ki indora sinanka ya nan ji dogala kin sinan ji jari isaga ongalage osage no di en dio to kene ji ji si sunwa je no jangi tinis dembara si
2: injaminga ni yaran injawe uto ni ne
1: na irevi yala kin dogala si ji jari wa nyati ni gwen alan di en dio to si jeringa ne injaminga barnga le sunwa juel ya ingari min tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al denko e isibsi barngale
2: barngale sama
1: barngale sama ko yingi nama marang den jo yingi la yeko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibinden bereng aye in kwa al gizbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ngi en kelma ne mare marang lomvi
2: kasi to levia
1: ai se to levia fa ine longa dingale ngang kagala la ngene wu ya gupsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangere ka kamungi na sing ina ngiring marang asalumba e masalan nanti nille alkwaki ndola siki indora kulwe ari mayan zange duona de ngungine sken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longala injaluna in wala jiali longala ille sumatu leja
2: kaga de nemu gajalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annan dembar arifiyan na jenya na ye arifiyan na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi ne stio no in duodi nga stio ba ba in longa sa hinjwa kusi ala ke ba dimbara ye al dengi nga ngunyo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa ba san din kuru ti in den tin sike nga lan jita ka jurgo na sti marang kuru ala yi ti ba duin kuya jona sker gel al asker e denja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tulo kuru do ya kamang ele lo ay delen del de si del rugo ale le turbo tulle kamar si yani ele lo ele surun den daire ila ale ndilen so jamar ga mungkin nani ilo jafi ne ele duo de lo nan nan kai nan lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin jua si dimbara si juana si nyingi marang inai sa nyinti ba ye dile so tulle wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ya marang jinu jua ba ye dile so tulle indala yanga si score sur je biti nan sur gi reskindeli nan ye fingi tinas gi raruni le la na ji aba jawngi nas ki koranga ki jul ni na ina lomba san ye si gi reti din ko yi da basin tulle assisenye maran sa ginjem a jagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgo non kike ayom to birin nan ba na jagi ye dilu so ngai raja ba dilu so nga fale ele bele simway ba
1: ele zin an kujuni hata gutale ko akai masala nga ba ko ye ani gutfia na ye na jeng ya na tulle nya basin belen e yani dembara ilal najinga badira sangingwa jialgi qur'ani jialim dandu leya maran lomvi kati mangai safia bana jialgi qur'ani so kiralangi leson to leya bajang deni sinjami egala le dodi leson to leya nyane mtam fana najinga
2: e kaki sense dog iya ngadinga sikela mine sinkami alba kuin qur'an kasara ines utonga aunal nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense kawagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarige amile fiyi in semi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jabal bo hotap kenga hatta nan tongi na ari fiyi ngi na jitti fiya bas in jado in ko in se mawlo rimme ngala spia balan tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na idenja na dogma sa si jaldo hasi gi oton so gi le duo inel in kara basi fiya no mang enne innan tawirin yana ken kwa ni kawe hajji jalun sai ndu kamara ni hawilen fiya lan in ari kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum wa murum utokuro ne innan tarai din ko se bedile lan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ele jizata insu julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ele ye ele le afingiti ni so nga jorti
1: bara
2: nga man kuro jio indala si ji yes gira ja walan ke hamas ya ke hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: hamas ya le min dio weitel
2: egel
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin sin tabiri sikal nga waizi marang wai gi koran sunwa ke
2: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duosi nga yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ila lotarai fa ine ki gajibe si long ka ki were ati dogola zike nga ati kwa panga zike ani imugar na ka ngi madi gi duosi dio jiru na al duosi dio jawi ming den kilman den dio idi na ba kilma ina ne ki muto ma si kulfi
2: idi
1: duosi jundi ne kilma dio wai
2: le ta ga ne ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi den
2: annan kwaran fingina idan ya ban bele na ka ba abastane ya el bal dor o woni je le do nye ga kurone dio ana mara o les elwa ya do nye ya gin fi ya kasu ka bai sin aniko ina yere ngan na abado al akhiri
1: ni jalon sabar hadiya in u ina lombal iya nga ke deling
2: abang lu kai
1: mata abang lu kai niki ndola siki ndora se na ngamilen ka ne ngwa ka tabe ngindien na tare ya un songo nga awriti ne ji na nga jawa ne ji na nga jawa sa deng ni kwadi nga rugi nan kai kula ge ba wala amma kula ge ba wala uwa kula ge fa kina ma illo si ko la lang in kwa kiyal ko la nan dai ngore si kuro kani din ko e lelong rila ke wala gidi sur les adu idi na ba marat kama ngibar hadia mungkin nanin ko e to le runyin
2: na mara korron
1: al iya zillo ne kilalo udo en vene jiru duang tong eri jegi na ma jenna ma
2: jaga ja
1: ati diem bazi ke ana ma jaga ja yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri si nafsu indala nja
2: al ele duon ton
1: jegi la ele bela ye kelam ye bu ke ru yin ne ga na me indel sare do na ma ngwa garo ke lazim ile eri si ngang zenina si yasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alzi e itinum duolan eri jogi na ma ngwa karo galwe e ilalongal halawa ke ola yer ke na ma ngwa karo kasina albawe fa hasin dalan alzi gijula giya ko edizin nokta do bulon ala dizin yukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bion en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de le le so duy lazim sin karu kulu fo giya ni ja jamba no majonu juru ngol lazim sin ba jenne din ko si ja kangi ala din ko si jinjelu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro njani al ki erikeri
2: man
1: ki
2: le
1: dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna ka ono korron
2: songa korron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwa nan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kin nan duon ko saban boru je na wi ngana maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no winga jang ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yen pago wala den juru le ko to abawa ela induite din ko si je no juru le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dora le asfago balan winga ne ki ela winga ela duon ko ela ko na ma jenas pa songa onos beto wala je inga skeba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin kwa iya kal ele ungi ne inna ne nan uronas e inna inna ngas en abalan e inga no mo dogola gena fal kuritia bi innu yani ne ki
1: dogola ke inna ne gen gel ma ka ba ke ele real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo innu egal i alfilan ngwe ji jagil hatta tin ji ese jem bi mono ki
2: ruina ba ne ki ruina jo aywa
1: wala ye se abdilo keri ile bere egal yaba fiti na injardi e ilani
2: duile manatu duile songa jura duon
1: egal kazadu
2: kisiyan se
1: ka duon amba karo galan bonena
2: aiwa kana ele sinema ka wai sanin wa kika iya nga orre kwa annama illonna nan sural arubaw ne kiyen jure nga pakini wala kiyen kanin kwa pakini arunga se zati al jawalan jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba ne itel illongalan gabli na dalile akuro ba san ki juru jarrin in bele su kan nan aranga duin ko isi ai simpingi wala dogola kinal duin haudile kin ai simpingi wala kin kwasi ay singe ngal ka din kilian in kama min na dogola apaja alandi utor rasange ashan ne kin dala ba dola ge juta kiniti wo namo kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti ayye donas
1: yasi immediate
2: kurro ke ngala ngela arisifia mama mbo finiti na
1: immediate karazo bayani ya kwa deldila sial kenyati ni kuengan zingal nga al buru gena kamal ko am buru kere an al dure ngan ne ne illa kamal ko am buru kan ne kam ko an azum kan ni wala ram bar kan ni ni kya fa joto al filanin ko yi misila za si gela al filanin ko yake girena banan nyangana lon vise si nyi ne kilo buru wala fa on is den ya zitin songo nga den via alas ne mos bele tu bele azetu nga bi akit wore wa bas e jure nga bakay ay filani gwa nya gila nya al den yen zray en via alkivia alkiavia ba
2: ay wa borai nya ba yenes kinga su jure nya jutara
1: nes jod nyu dara
2: la ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zai na pala nya nga ba hay je gil anin kwe ken ala se ray en pia ji gol e la ken ala se ray en pia din kwal de kikene kelam kana ulo lam ba kel mai sin jawla ba karo ka bani wona mara du suri ngirgi ni ka ba en nayi
1: wa jazi min den yom le jan za den asas le ba ka wala zan alangi karin tu la we dai woren kwa
2: e jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai kasal mai juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kana wal sin al ngore in juru si aziel hal dogola kan ji ne mazin kamal di baguge duwa ke banas go ni ugari ne na kwa bal di bagu hatta di ko lan den ko ni si alan gudle jabi masin bere ah kin
2: di bagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vini ha den gut alba tu gulin den fay fa alan duwa den ko si gudle ja ni wi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni itin ke juro nga fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en kwa duin ko ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle ja ne riya ya ne ske ngutong hatta den ton di lon sin den ton si ainin si den orofia ne ke ngutong asi ai sin test test fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa ja ne oto ko de sin mo kurwa ja ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle ja tu sker ker kai
2: e lala ko se ake ba marandog ini sabaka inin wa u kain ko na le finiti abas injo u kain ko na le finiti namas dok aro u kain ko na le finiti ye kisense otto ba ko enu gut fiaman na ye ni fia na gut wali e ngama wala e faro le tarifi man amin den ton nyanga na itin dogo la fiaman kain ko na gial ilone ele ding allan ko enes arra en al kwa ding ko e gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi man yi hawilen ja ye dengu selfi wala den tarela selfi na juro din sabajana fi ne sken ala siro gane itir donga ani fi
1: ne
2: sinti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albaton in den tabui ayo arisiban keden kef elefi ye koel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala nga fiaba doon ko se keren gutin keren tabin ke kan ala tabin namaspay ke dogala nyundi jijo njiba rabatal be janna jong in korono magal ke definite kan ko na refite ke gafala yitese marang songa ke bali nan ko marang mi an dio do banze 40 jarangal ke nya so horre kan na ala ki ke ngutan tare kawa wala la ngani kawa yani in na makoron songa ka gal kanjura ngala sel ele um na mayena
1: awel bangi andi dog la ke marang wala la ngin waye a zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mun kin ki dai le mun ginen diwo ki alwore ko aga lakin maran kin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele wara galere men ka adi lal yomi lal ko an sindien juze ka ka din jalle azdig o is an nang en na kherba ne din jalle azdig o uzan ila bamsi le duo an enen ko alam bet bay la farak sifinti na kavine den juru len jorti idina ila farak arimen nga ko ko kulin dien to bun ina rimen ne fa la ki ngari si ka ki dan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela lan alan si jeza du den jale tengi ngaske ba se duzi jorti
2: ya le sei na
1: ya mungi na yin jwal dole ke zi ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogal gezi koron ayre baka dog dogal kanisi koron igere ngene ki surnga le sheja ides kimba alen duon to bunkir nas ingwa ka alzi kwen jingo adik o wizana na au abalo ne die le wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke lo mbalba ile to bira di to bira nyanga ba tani ji alifik ra ba kain do golo kulkani in shakhsiya inan kai duo to bira nan si yanga si pinginas hatta kain go na zadu ban bulon nas ingwa alzi ingwenu alzi ka kire na zi ken garara da diga wiske kala si kuronga sanga aba hatta jondi nga shiwa e do kan ke ba alifik ra aso go de na me na salon ko zige sara ba den juro raki ben ana en kwala ko elba na men kwal wela lan undi kangi idi ne wala haja ayu ayi jingo abulo mbole ken abangan sabba wala ko en yinde en sabba egal ka khalas ga batu su ne neri num sando no walwe
2: lele se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el namas e kwalin kaminga ye baruka in kamiyal ki kurnga jari namas lia aba face jando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwa na liya jijan si kayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwa taga e insin nan nan jaba liya yemba ki dunkin dele
1: yalla jijan sa e ga ki gan e lolin e di
2: ka na kana ma wa san kayin ko ne sai ai ago asan kayin ko ne sai ago ye alle duite yalan duwon ko e da su ko yin ayo gupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta wul tenge nga jaba nus inkwa ka otto wel alan o na tare innan innan ana insi al alan duin yen sinni ani ji elele alan yanjwa ka nga alan yanjwa
1: ibara die jar ji dimbera zande mara ine mbay lon ninal ji dozi kajo ninal ji yesi ngi kurngo jo in bele si jan zaba kayin wu ngamin kayin wu ngatoran den dile irne ngasi ali yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal gis kay min wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
2: jundi ba
1: yele ki kayin ba min du kayin kayin abanga opuna kayin wo nga yeng intengezias ke bidine indai kazibazi lo nyengalin kulu indai bulinga laiba wala yeng kala kamme bazatu
2: e lal sei
1: kangi idine indai bulinga mana yeng askalnga ba eke maran kwa kilal dien kien bulinga gane yeng kalnga a duwa ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mborun wala nya alan kozibi tingin ne zimbenan alja altare alja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elones den borukain na masimbenan alanga jaba tarisi alanga jaba ya tari juru lay wala bu kurroy
2: kurroy lekin do kanjalon ko do njaro
1: lolo yani masalan zeni na ye asa emberen ni alkuam borngoli kurroy ni simbe ajja ne dem bor kurroy ni tafsi dogala lila kuam borngoli berel na mustaqbal goli ini aldi boru di boru lal jang wala lo ilena jang dogala do boka kweli bo mustaqbal
2: kweli
1: na guto kweli di sursi indalanja alansi in e di sursi ki lo ajirgel ilen kan kai kan surma ziki lo girgelo
2: kilo girsel na modo in kami ay ni ma ilena jonga mba ila jawl jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugutugu kawle na gis jana na nyore yo din jawl kwa indi ko security agis ya ba indu do galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa dem borute yege na louna ari ila ye lo al dem borude tin fiyenge na tagade tin fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba ki dongoto
1: tay karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zimaran
2: ele ko nan sabba sai ma dog kabara bele sai na min tara dog jalo ngan sabba fini
1: ti yella jarne zo atto adin yene dan bor diyo jang abon ras kay mo wala tonga ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi ba zurran age ka tin to dos kay mba maran ko agi dal gal kelen dance dance sursi tirgin ko en yani kelen masalan de male kogul aba de male jago ne njam dinyan go tar te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru ji dare do jabo wu nga dem buru tare ko dance video illa kam ko mu ngeli na ma in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarbi jamun kam ni buna tibi ngire na abadai dawing ki bouten na mo buna abagal basal ngore yingano mo buna awire do na basal ki rembe gore yingi
2: sey
1: tem na jene na demale jago ilelo gisi waje kangisbi elang welang ngoje sikulo fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kanelan tari ko lakin maran ko lesan ko jayin koran ko
2: san jayin koran san jayin koran bor duwa san jinjalon din sursi ay nin iri jagi ne jika iya ay nin siya jang nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka imba jitti si Allah selba una den karakan maran bam mitili ne skaldi alan ding iyan ko su kuro janne san yoro kuro ni kian nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaino kor inal iri dan boru feyal kwadinga ki dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki ba ille ki telefona alan di yan ko eskuro ni ki annan giya jaba asan de suri ker
1: e dimbe zena sin de mapa in kamin ki kin ayin is no den to len alin kor geri yani hada wo an ki ndarin aka in baran ka tebil amma hele zai zaman bas zaman di jurde ne le gem yan an wo baka an alle du
2: la jani
1: a was jani wo an aka in ba
2: la lai
1: nasi hali an wo an darin aka in ba ile de mapa li ba amma ga ne kan ne ko ni egal jina ma tori jaral ni wa junyu wana na zel
2: la la ile si jigal kel ma nga jaw udin na ji ki ke dogola bayin nan ile tin le dog yani in kama ton al adir foy na dirfo abas tobanga ongala kebe ki tobanga o taga sin jurto ba ah kisense ide jina ma abaye de njuru aja ba gi kinto banga o kela do asan ye nyinga na jato estima na den dirfo skurtu no bule no kento banga o wari ye na ko yingi la la ba jani do imbara saldoro ga nje mo
1: aba luna aba aba to jani ba sare ro bang ah wore ko agi sense ki agol ba ina lombal e kola langi singwal ah ki wuto ngal koronga ge kul ay do ba den nu ilangi lowase maran ki kola lang kuro kani gi sense kin wajanga na wuto ngal ki dile e jenge ki ay sasoge nana makwela lan hulule kitkai lan kikin urrenga len ko
2: jojale
1: nekin ko jojangale kuro nekin utongal awel ki duobu duo elengi abita garanga baba egen nana daljin ko ga ina kawe kido buskuro kanalanga kido ke kwamba arraga ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasen ken ka daljin ko al duobu duo ritfi alan si sare si zati nazan e denjan nyinti fa illole no kurro kanni ko nyetti zinene lombal day worre ko si ditini wala duobi duone skurro kenne e densi erigene densi mawhi bagene lomvini ala ngene lozi sunwa futoti ne ken runyo na apay ina lomba dalin ina tarihal kide ingirsing lagi maran uto sunwa gay na lombi si diere gisi inni alan ji dele ke kirejeng namaz dog dan sawo kelkam ne kay nganes dan berata bunka asai
3: Radio Samar ina lombal badel ngi radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kaini kain un adenyare

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Sense dogie barnga nyati ninku yang albago donga gani sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara amin muhammad donga gani sunga na tani jeinga e bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al e jidok jenna jago bara mustur a dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga e nan si jeinde jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidan dada fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gi anni na sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majiram bain aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalanda en donga dile fago bara muhammad hisen dogi donga anni bara muhammad ahmad donga gi anni doga jenna jago bara adam abakar donga gi anni aljanna jago bara mahmud dogi donga anni aljanna jago bara izeddi muhammad donga gi anni aljanna jago bara hasan asikir aljinga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hasan asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba kwa nyati nin ko engi donga kan niki sense kwa kitel ki on kono kwa na ala kwa banyatin e radio samar kwa donga e kania na na mado ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na dok si daim ber te bun ka go ala si kan na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya keneski ang abongong kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na incoming abasye siye alam batuske samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongong kwa si
2: kilma sanga
1: wala as jagiti ba hatta bu wadi ani kene ga ba den abon ko ina fi ba an was abon ker o ne enna yitikila aldi fa ki udo nga na mo dogola ngi sitiri jaro ini na mo den kirsingo halin udo e mu garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundia kanga na ile semi ji asadi ni an ko esi ki duo kering e an ko e gare nan ja ji ele duon e an ko esi ba songa futo je gila nan dele ni to leja nan jawngi na dinungule en ja asasa to le domi ele de gile man indala do dinungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koron ja awli an yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso an in luyi ne yeji ko edin bembene in duo an in luyi ka sene ko ni kudin kusini gare nan ai san fiya ba isan mare in kwa iya in ridigi sel gi in nan yaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingin ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba mara ba din toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingeti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si test test jaw an gal dayin julingin ere na mas dok den de jela na sin jwa jiro si nan julinti na ele duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa
1: ba ji duong
2: alang koy azwa ba jwa alang machakla bas den ane kaire njan mas njwa al inan
1: jala ki alke jamal bang
2: alke in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kel maso so atara ngeriti na ma hawile nja ding iyan ko si bedil alan sinki de dong iyan ko gare ne nja na ma ji dora jawi na man dog ding iyan ko yalin kami ngalon was iyan ko ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske na kasi to le si ba ajundine inna na nja na ma korongi na mara injwa in Allah ko ina ma in resina pe ba kala onus en ko yake o na ke eldi na ya lonza
1: as belen ba ga ko dia ke ne shawre ngako ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na zge ha ko dia ya ne al as asa ka alun ko dia ke mun ginne ne ye je ne ira ton dilon hon ne ya alun ko yi wasu so go dinga ne wer yang ne ina ton jam ba ai ha ta liya na so
2: ko ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding en ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se palje mi pe en ko ko en so la su do zorte ba do en ko erinsi inna nga fi ba do en ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saban kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding en ko se na sun jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba badi dalan ji yesus jawmi ne ki allan ko ker geldi wala naski ker gare ne nja hawala nja naski en koronga dora ja i namas kale finiti ka bay ne min jir sungon de nyukki jir sungon nyukki namas ka ngami ji min de gile allan ko sa sa ji yo ba ji jua san ji ki sense ki kel ma joyli na jua san ke timme ba na na lomba jua san ker jo aw na gaida ba yene en kami nga yani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa duin iyan ko e tong budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisutu less emba na denungi le tulle maranka al inguel kan jay ngalel kain alan yom ka usbun dio wala sharin dio zai afrit bi no sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon di tinin tarangan na sikendo gola baindok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka awkille wala inshar le anyanga ka bele dik le kan eskan matti waudi ne bele nga diam ka orundi no skwa so do korongindel mungi ne sin orundi ko se bele ko anas tulle ema namashkula kan ta gaswa ba namatin ba

0: ti yawliti kala utanga jelo din Allah koy fi na jitu jamala wala fi ngiti nay kuy jumeli nes ela e kayna ma sitane nes kwa sita le kariti nes imbe ajegit asi Allah ko pelan songa jamala min kidi na dinna inna na fi ba ide ela jonde al bongo din Allah koy sinu sinjwa al elonjiro galan inna jaw indigi se jijaw kasina jamala sai asi juldungo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba duobi do kede nyankwe tenga ngakae binno aba korronga ke an kawi do no source wat ignen tarata nan duon ko intemene anan duon ko intemene nas duwa
1: ila lonni nan muwaje kon gode ke no muwaje zikili gai aywa am dele harribe kinde nga na ko yo ba san kinje nga checka azeni na jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo duwaro kaman duwalin dendule bare nga me aba uzbu kullu kulling inden dio di source check jawna jolu
0: e aywa
1: kin korronga kaage ne gen korronga kaage e di nje mani worge na korronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na membereng na induzi jan inna ma induzi jan na bonu surnga zi bolun sar ker dog na ma enna ilang irrimo
0: aywa
1: ya to ker dog na ma enna ina khalas ila defteral tokenga na ma
0: surnga na ma awna isna ongana os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin tukur si jara na jana haddui liana ma jotoy ngwalan ja na ma jwala non dan jar fe no ma nyet ginya
1: aw ja inna ma yena kurun hasi in eri al dan wore de ani en inde ni gwalan wore in lole nguro maran den juro ay nilon
0: bas ba in tengen anjay
1: eri sikagil alan den halen kan alan wore e kisense wore na abon wajanage nguwon du wajana ge kangi ye waje la bal du me on garan na ja bata la ge lakin waje dio ge
0: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma do ki hani sunga ngiren e shakhsiyan worin idi na kwa kotoy ngalan si surnga si waje en kawe
0: e ni mere sai
1: illolen gi mushkila bu bugi jaw di muon ko si na ayo eri maran se
0: basse se bagwa
1: se basse anilon duonde en guinde minal abon kaminga do basse se ziba jwa idina abasse abasse se ababa koronzi ki kazin tesba
0: asin baba asin dile na inkami adinia turi do albake bele kire maranga man jaynes kilma jabun no sukut le yan na kale jay ke sense inkami insani kweden duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke abadele pawo taga jando asake baden hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
0: yani kisense yani abajiduo din ton si jweli ni inama doing ne sene yani aba illon na skin koronga jana din iyen kun sabo koronga jolueng ni jota san jawli kuy futanyum ka inkami aba illon na joan bere kalmat tinjua na joteng alba jua tafuto kaya na wajana rutin jua mara ini sami balong tafuto kaya wali tul na tafuto kaya aduk ina lomba la al koro jam la ba jona inderem bas na ma jinga na wajana
1: balang galdua jaban koro dang bana ma galen ne ngwa gal ilesi gal kam ya ni wa tani ngwa ilesi alba ga duin te bala nya wa di ni do ne nan kam mu kinen yoko
0: kala skul jum
1: na ma fi ngene ngwa yegal kala la en si jor bubu ya jaba bubu ya ba na ke la juri na mu
0: ko ya sokas je ina wa enjo ji sokas ju ngel ki yenga na jersi ya ko mu kinen docteur wi le
1: jar ala ki bara hadiya ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka jibe ji long amin long na kwa lolo huwa ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal ne duwo ko el den jenke na wori duidi aribi insan ngo ze real to ngake ba
0: ake ba ke sen
1: aribi real ke lakin ka in alun kwa se erbetina jundi erbesi kwazi songa kelel erbesi kwazi songa kelel ine no do warin al belekiana kwa iyan kwa ntasle a ilelo al jinjwa mungkin nin duwo ngiango se ajegilen din a ki juru ati lombinden sabaka ngilom
0: ya ba
1: lomvi kang do sunga resu ilo leng nen kwa hata bay masi do kwa no tong real to lay aba duo ngi jegila hata din duo bay mine njo ina lilo ngan duin ke ma ti jiba jala
0: ela ba kati ene jana do bay lo nga julle ne julo
1: ina jaba indana fa ina ilo leng hata musha lang imbo orre kwa in wuda ile to lale ba kiel duldin kwa kan hata lomvi akwel
0: kisense bele sey
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gis ko je fi na hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andele karkan andele yani ko alan
0: karkan kisense songa karkan yo yani alan yani tengen ke indugal dai.

0: mawlo yaa alan kikela si akawba namadog dere jan ne benke na kan tongale namad gal yesu ko yi do galan de hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingirsin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilong balan nande tini lokundi a dogala lage bay malage guta lage na jaw a jira jannes di surle ridik janna jaw a namado rike ina dan warle alkan na kang numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndien yering kisense numadok loling alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden dombarelo lingwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na faloy foki kul suri si muhtaja kang donga ingoro basden tarike na suru basden tarike na tarangano konga ayeri aldin suri leke basden tarike kazali ki al kang net daldire kang na utonga ka inna kaw eribere al janna jaw manatu asan jirri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwarin da wajimi ba asan kerringel na den jerringel alyan dok sunwa ki sabur kinderin fa kisense area ke ba jains so iti
0: jain iti na ji otos jalumba aton ajuro jaungiti la ajaungiti ba dai mululong
1: e filan yani ka iti amin dok ki jaingin den dora amin masalan yani jain go iti yani du isen jenki tudi abaji jainse abaji yani du jaungi kisen se wangi simin isen ji marang aba janna jainse wo futton go enje na ka to ina abana sare na abana uton asi yani ki kilman siden shavaga jaw kisen se ilabaye bay dar lele sunga dar joke ni kul mana ji jaw na gina warina sabur warina kilom vindok
0: asri simba
1: kilom yani jika lom fingi si ji jualan ji kikin kuroja na lom fingi la yani duo kisen se bar hadia mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lom fi jangi na sa lom fisiki barkawa
0: antari
1: ni ona ayinga na tonki ave a waza lom fisiki barkawa lolo kwa aribe eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fi yana ina loba lom fing den jangi ina si sinyi kadwen sa bangaren do bangalun alkini uto aga itiri donne kinzi gundia
0: lala se dimbere se songa wudina yani jidwa wad kinja inga lal jaina kotwa aljabu ngalanja na dimolo se ajingo badengi wala na azjarri nga ba wala kidin joro jana ina lombal ane joingi molo le forsa joingi lang ini mungkin nang songa do jaungi la kotwa se alilungi ya santa bunjio na ere jani mungkin nang do jafungo na inle na masonga takatini zeni na labara kwa ba duwa buduwa long tenge nga kela dai maulo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani duwa barang ile kilmala nga isekia ba widi ina dimbara duwa dimbara ela denge la selfi al maulo ini yekeke nkuruwa la ibanas el kangi na dai mulo ile bele se faktiran piano mankela tenge ngale ja an na manye na dal din ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se karin jawi ka nge na dai mulo imbele se illa zakran pia la an na slon dal din ku se aba imbele se tenge as aba yani ele aba arifi den juru le ina la nga jaba ele duo se al kanani walal kurin tara final dorale pago au ne imbele se songwa takatini ran ki dele juru ka udin na dai molo ki nga se ayu rin karin tengel koronga kinel ke ne del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na mang ayu duo bi duo long nyane dombore nyet le rimnga binu alan duo barang rile kinma ay jeilba
1: marang in uziya si jiha si hali an den tile al kan nakulu ko anya tin ko ngal del dile kan in uwa sa al kulu ay dit
0: in uye ke sense akirel ba do ba ke yani mungkin nan jiza ta dora jilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah ni den juri jamal kidin kil man do na ma nyam nyaret ni na san ka anas anga era do ba korro ngena do iti na ma del di as songang ere dulding kwa inkina ari bas ela jamma ile al dembara leke mungkin nan den dembara ile jamma ile marang den kilma bayla di selo
1: yalla indo
0: ki jalun sa zenin al kayang abong borun kaminya ari ajja asonga ajja anan simway ba nama kilma pis ami
1: alba
0: diol ba pis ami na nan simwa lay na ja na kilma pis ami ba na ki kilma gina ke ba
1: aban nungiro nama ja nama sanin dio jabi ko gergalan kam na ki bismi na ki lom bisis ki bismi ngi na kam na ya nungiro ki kanjiro ma to anin ami do
0: faida annan ker ke le ling izira do ta pis ami ba
1: din na ya khalas min den dio den dio den shawen den kilman shawen zikwa
0: in nun se taga pesara nga mamba
1: aliti gina vilan zini ejeje gina min dio ke fa in lena hale fikira ka welen yinwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaske
0: e lala sei
1: kangi idi neji kilma din dio ke na lon venes lon din kilma zi dio ne din kilman den gondoron din no ke Fajia ba jo ya jo ten wasen kilma si ji rasan janas a enjoy ngeri al so ay kadu ngi ngi ti nga zan ngi zigi barkamin ki sense tol mana ji jan dinele man jan ko jojan jan
0: nan ko jojale jeng wala dok yani
1: an
0: juroba na man duwa jan muskin senen asi working ayen asi duwa kele lile jage na man enjoy ya re atini mara dok kini nin si jurul ya aba nan doing pikira si eri itile ana mara dele na jenga al elson abdal
1: ka fa filan ko ga indo yani mungi nanin al duwa kene yike en utonga e ken izi fine ke ki duwa balas ke imba ya ki duwa juras ke imba fa ki al fikira warre minan ga mush warre yani barun ko nyet minan ka aji duwa den surisi lo ilele bona yani kwalen karaja ne kengi lazi vianzi ye den surisi ta winje
0: na kama elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi na gizi ngilal al kwasi jare mungi na sin uta su ma gizi ngil
0: elal
1: marang zenina al midil kan abon kami ka ba angina kan abon midil gila bay kilma su ngazi me alin kami al bak alba asa ululadi na kamal na
0: kamal na duidi
1: fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldial jini maki ngene si jaw al juel ki lom fin dora man ne lom bal ki del din ja ngo ta ngi ngi ya ne
0: lom
1: dia na ki lom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo kerin na ja kil ma si mo indel ngo
0: se dimbele
1: ore sabi sabi hatta din lono ko ede ki ya niu ki al mim ne duo insani le jana na je ja ki aduwa ban songare kan uni zenina jeyo ba hasi kan ne ki aldimbar idina na dembam silom fitabura taw kan sia kaldi mumkin ngin jizi lom visare ilele iri
0: ilele songa iri ja
1: yesi abaziki kelman dio dimbar zidwa jelene kelma gizimo ga sadden ni lom visare jizi ilele songa
0: ilele songa pelega
1: marang aldimbar lege nungi lay belelay dalilay almihim ayeri mumkin duwa zenasin jeyo ba ka aldin inanga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belal min kin jawe ngalen
0: na dok dikke nan lomfin jarri mungkin na sel lomfi el duosi in stakdem fiya ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duonga ratu lenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jeng kangi la anna ji aba jarri ngan sabakela wala kilman den aninga sabakela yani min nin karin jegil day mawlo yani kwasi jarri ngay ni mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le na mis ele le foyri kin na songa takati ni san ju duo eri si jarri ngal le dimbara ngere bele jite yemi
1: ma muskene le do galji alji e joba e abazi din jeri nga sai jeri ngi tulle ke nga zini na jie jomi
0: basi aywa
1: e lom vivas long dimbara ngere ngi khas are yang
0: e.
1: Marang ki kang in kalung zini na albu mbere nga si al in pele ang marang amin fal uro ko al in bele ke nga la kulwe ba marang lom vi logi la wala lo
0: logi
1: a imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duoni kiden baralo te ginga ba soreni egel walay luwa wala kele samba
0: ala ba kamara ji duo ker kele jisilaw
1: ma hegel indigine korngi yela in loleng namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunga te ka kisensi ami jidi ni lom vileja din kilmane din jain kullom vizi yani a kin jaynga ban tulija lompin den tubu sare den tubu nasin jaynga tulija maranga bas geying a na juela lang e kikira jaynga to yakwa jang nas geying ala injami indone kasiya luba indone kasi kela ambala mbakira irsingo tur umra gele duwa ban kena doeti jino zeyne la bamle jere jino zey ba in ugi sense hasil zinaki
0: ke yakenda ngorale kena jail lekin
1: kena jail hata din kwa gala gal boru ke mukina nin duwa kena slom fiyasi de reile stack dim biana tari jamal fi na min kuyo kanga batan bani zakanga ladde
0: yele se jondi duori ngamma nama ani jayani masalan abar re dingi na dimbara se jani nas alla foili no kuyo songa na songa ta na jilla re digli ajal do ba ingere mo sinyam kamma do re si wela la kawara ka
1: jawni na jawni na jawnti na jazan ba baraka re ile ala ba baraka
0: baraka le duori
1: duole ngi idi na suru si lomfi min warna le mfia
0: ay ay jel ne ele go si jayo ka ta ngal wala in si ka yo ay sa ela karra ele la karra le yu ka ta ngal se tar ngam wayang na ginama ele re si si ta tagalolo asin jawa namas buldung abas gal buldung re illa duo digin songo kire asaji otto in si jaba marang kan joro nga doga felinti abe
1: ta ngiyele no ba jawngi digen
0: ne so namas juldung ya no mas tarra eno mo ingwa ndu se reita sang odo ga bunga lang odo ka ayo
1: egel ka ba singa min namas jawngi ne jawlingi odo filan mo mungkin ila duo ala vigen nan ki ken ko usai ne sing reita doga ke ba
0: namas gal
1: bi do njundi ba
0: egel namas mo lo gal namas ki dora ker
1: namas ki dora ke ba
0: marandok in usida njoro le ina karti ba e kik yaman ki in real aw alang ouno onde la du eleling amma badar elele son korngende ah inde kan mesene mo orre kwa
1: hada de basalang ki modilele do kwa zonwa do ginan mungkin nan ji basala jurgon ki basala songwa kiren songa ingine we ele du shola tan basala shola amin je yilana ele du deng derri deng dem buleleng ki la basala indala rimo
0: ingel ba janer ele bulisi giden war
1: ne den war jene men jamin inzial ka atengal ka wela fa innu ya jama awna sin kalun wore kwa baraka lomvin baraka dileke di shaksiele les lomvi jizi bari
0: dingina
1: e aldin dioke ile ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe alduosi alhasab den kelman den
0: kinin
1: diong inni ananga ko wani surnga si e koje janga kaw ne surnga si botaran du kellel ne surnga si uto nga sunga inan kaw kinaye ni kidien kirtingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a abaka ngi bara hadiya na smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayan azim midil sunga salde kangin eske yang azim midil ne kin jayinga ki kayin kerker ke totali duo vata alji eria ya annaje ilahi gisi kurugi inni
0: e
1: nengiz jumel nengiz embera ngai sai duo gelo koran alji kien anja
0: alji ke ja
1: alankaro one ki duin dora hawile nga alankaro inan iri o ya kaman e il real ji ja ne kien iri jo ye gizi algi zuma yengiz
0: be yengiz yiz nyenti ala yere le son ayri ya
1: u jang yani inet benen bagi algi kem benagi le kul jani lo ye engiz benagi kem moftanga yani u el harin kem moftanga ato abe le reina jayo bazin benen egel min den bida den den jusunzi ay si junga na le den dawinze inet benen baye ji ayani ki dora yele ites benen ba ji masalan kin kanzi al juzuni ninin jingiti yengi ita fasile na benem
0: lara
1: illo len kin mo ko lesen kin kwasi midirin galle yisi kin masa sun si mo indirin alji irigyo al den bara irinya ilesin silon al den irinjo kan wo filan den irinjo idin na den bara ila irinya yisi nyinti si
0: e gan nyinti
1: kuro enne na sin beren jiasi en na long na ken son go aski abol den ayere aski aba nyinti si na sin beren egel kan gi jisi kurani na tin son go ayere angin kurani anji irigyo maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman like, kaki dan warren kwa kakaw dim bara
0: si maran ki kan le en karti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jawrti ne in juru le ne karti ba duwa ba ere nyanga yani den ariela ba tullele pago alan dan boru si ere ja nan nin dan orre si ere ja maran ki ben kamin in duwa ko to in asai ayeke ere du tel ba den sursi ma ele ne kinga
1: skerdu ya midin zin gere
0: eh
1: ato a jingi lon dimba resi kuro jani ne iri nyanga aris bulong songong bulong ne nyanga aldan buri dio kore ne ngene ingo alang ona kila porre nga iura nga kila singan si nang na zile nga na nunga mwa jiki mushar kasa mongolas bumba
0: kain si
1: a mushar yella ilo leng
0: la na na ya orre dungo inang orre ang kwasi jani iri jagi kwasi
1: na iri jagi kisi na iri jagi
0: kasi
1: kasi na iri jagi po kila hadi intile insika inegial iri jio dimba razi ngamba sin jannas gumni tina ay jawna jwel basin dimba razi tulongi ira jio ila duo ke rabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
0: nama ke nama yesi tenga jani wa des dem mutabo man nama jiru
1: do nama jiru do jang fa in kam nga longa dingan al al abo in kam nga duo ren sursi ki bodi ni nama fi tin jebiti imba yen zan
0: na dang woren ko sunwa ga
1: sunwa ga nes ka alun dang woren le ki ne iri kenge
0: mara nama suru si yendo
1: dien giti nama suru ngazi duo ker si el zenya je jo bana mufta el duo ker garib asi je janu be sar be sin ko kai salu aslan jiki jam
0: la la se zeni na en kama dinga bay daro am a bay nino am daro ala ngaya me ba na ze masalan yani al abon aboru en kami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal illona asay bana jurnyo na diwi ja to albas kem barayam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asay yesi julni anani luy ne songa ge anana luy yal koy li ngela ngami daga nyata ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola thank you aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zo aba bo
0: ke aba isra
1: fa ki sense bere kwa bezilong asa songa kirsingo na ki utonga songa taka tingi algidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tina ni idina yes songa songa medic na elaba na toal eladok songa ru songa ka fa na ma welengi tina ni na ding e nazara oreleng na gijuela tanya zigi tolanga kurwa yani na sokote buganga ilongalang aika hata kaim forrenga atingilo ni ki utonga tolanga ka jil inel undul a tulelanje woni jidije e jabo
0: e lala tarasi barabat asayne tini nanje maljani na kiboraina barafottaina worre kwa karo songa gidonga anni na kisense kuin unga sengal kawai sambinga suwa ingis amin asalloto in kirsingona kaya utotok na imbele se kayen sawaba kulkaminga na duno por dungo imbele se waslong a insikala baka ngamin yani otton sokki elenker sumo anan duo jualang erija ki baragare nanga saja ba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona erito lefi yidi yesi ide kurwa jeoba wala dendi tininga jundi ba ba jelune e longa janyi kwel di ngartum nyi manga jirso neskin kala feret de kin kala feret aja ya kin aba ilono ronjap kya jiro di ngartum nyi manga jirso neskin kala nyi manga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene skay la bele si emi la na bo korso nga gen ko awne isbang na duotok irting wala duotok bara 17 na mataga arabab inse ka ngis emi di mbara si partel ala jundi bela dorale ha wilen jana jutumo di mbara si ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok nama skain dogolan sabagis irsin dok duobi duo na skwe ke na ruñ dok aw na kila doro ruñu asan kain tenge ase kelni na dok alang kelage alang borun sigirage na san uhunga sen a jersing na bado din kwe ke na belen sen a resin fuga zoba anne kwan dioi annam fali la anna inkamio un sesi asan ko itile no ulile na orundio kel jam king ise ona dinjuru deja aba din ko son ngare sin kwase son nga jilel hi pogas kawa na doga kirsimba filanin ko kwase son nga jilel ela zakai na ringi nan ko itia risin kwase maluma ta tulinga undul wa bardu mungkin na melegi awle son nga gisajja nga kain dolan sa bayani ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi balan dola kurnyungul elale songa balle bana doga bas koronga ke gapala wudine imbere itin dan orrele kal aluta chwish fi maran kwa balle ka ortawa yani inle songa balle ba kain do wala se ona itin fursa kanni ne yendo kirsinga anan ji ngone kiun badil abaya bele it ingona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sun jual au nalia aba dengin jago nama awi ya au nalia as alamba juru lia sai mana o yingi karo dili apa ang mara utonga kula salon mauri naka insani ko yang au na deng arra arang nama lia awi ken tenga kinle kain dokola su songa gasren ko na wazitia ke gafalai na isle dok kain abonga ki kain amonga abo duo ke na keden iyan kwe na tines ke imbaran kien dien tongio ba una kien korrongas du ba witi inen dok ersingo gundina annang tinin den no si yane tele tin de gi ke la si bon kidin amo kidin abo kien korrongo do ba wi niski tulim ba ola no surse a hemba na unas gabala bain kain amonga kanas bain ba kien kuonang ere abo koronja unas gafala jua gafala si jile nga zemi mba jie si keli jau elen si jemi alji ba iye si bagi jau nang iye si yane abo ding iyan kwe ke gafala kwa ina lomba ay le ye jisi keli fia lala insi ja ele alam kwe jisi ele son nga kwe nes gafala kwa na jiru amo abo ding duon ke gafala kwa ina jaba ay duen duon amangi ay susonga ikwe namangi anifi nas gabara belen ko to dengir bata santa wong lala to munjo yi ngoro yoro ele diele en se jalon akit al bagina surrisin nan kilmanti yi ngana surrisin nan an kin dola to le burnyo kin na makoy un se nga gena waisan ago wala kun wasi gena anni onu lo to putta nin ko en birsin wona ouna yani dai ba mal kam alan ele asan ki amonga kilmangale erina kalikaria to ga kawya kayen eska insemi la annana ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga se ina jua sanu nyane bantu ga jere ak ane ay kal jenna nu jabun ha ki sense ele siki incoming al bagi maranki amonga se na kel kelma kirsel na jato amonga lan jene jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi lan jene ker na belerisingo bakiting maran ha wilen kana min kayen tongale kain dogola si seja adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorism alan arina kali kali ya kilmas ke ba san dem bele sa julubba indok na mata katin ya san ki orrendio kay na hawilen ka na dai orre si kutumo na kayan amonga juringa nyi manga birso a ka binga si kali kurogi anni a as biro kuru imbay na kwa kirngal ir kenga ke mborungo su kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mbor kutumo asai ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan ku un sen ago wala esan ku un wesin undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na ku ngi gis baso karo del din ku karo se dire iwiti na biro su do ile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwa no koro den iyang teri duwa su nyi ba bas da iwi anu mo sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumingi na tabunje asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadia oto ne jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel ba mi ngi na ko gitarri men ka we na ko gidal fer ka we donga gi kan ni sunga a ba silom belenga si asa hadiya age kana bela sambaran wa na tetebe ki ngang kang na maskai titul lele asai

0: tani do kai nga kan ke jam ko da en programme ko rendara le na ine le modo kwel alan kan jingo le keri dangal di ni den dio al den gine jagel kam den al di jagel kami na ine no mo kwel alan jingo le keri dan jingo wol ko no ma kerem belen in al di lompin ka responsibility
1: e bara din jingo to le azang en kalon ko akul in al di lompile ka responsibility in al di lompile lomping to ling responsibility al lomp to le no lomp jeneral duongi ne ye ne jeneral kurbe de leki na lomping quality alan kwa kelma tin uton kirmeli alan uton kirmel alan ayirisi kirmel.

0: na lombi ye taras lombi ngi tulim baleti
1: e lole taban ene kan ken aya kinya giren ka wala gali lole da ngal dial giren ka na modo den di ine taban yam ko risingi ken oruza yani e lole giya ni njwa yani lompi ya si ya belen ki ken oruza
0: e ine lombi ya si ken oruza in si belen al na ya a ken oruza ye ko lan borupingi na ko lan den borupingi kelamel den boru tulenga au den boru nansi lompi ngangela ma ko lan pingi ine ken oruza no ma ko ban di nya ko ndia den borupingi
1: ne yen na zigale la boru alas kim gana yen boru in boru digin ken kwa
0: ila boru wala alas kim ba idiga ko le balang di nya ze ku den baro kun adem kawa ya di nya ken so ngos kungi ne ken to lek to lekur
1: di mare
0: nan di mare na mare an ko alan kun ndia den borupingi ko le no komale asa donga jolo ila jelo kila kola gang kergerin ja na urel azan kerkera kiba jari ngere kerkera kiba jara songo tuluku
1: azan kerkera kiyo yani ziza de kwaza de kinas azata dulin die kin dog bako me amal du ya ngabiza aba du lodi le duti naske en songo kuina le akwela lan je nas kerkera kin bako me
0: embela sa ni dangri doke asa ba ki man la buru ndiren no ma gora allon ko illa darfor garib jo wala rusaid marujo abali songo jonga na legi gi magala na kigi njaron to le nan to le bami yom no gi gora buru jawngi audi nya kwela wop wop way ne gi gora lan gi buru jawngi kinga la kien songos bonke la akundia ba basi kama bara na kin almakingo anakinja roge au kinta oranga almakingo kinanga kundi mangkin
1: longa din kanna na masul lo kiwel
0: adden ka wonto roka ba masul lo kiwel wadi kien kanu den bor gogul naske nga de so wadi ko nga san kien ala dikulung ele bere dangi resaroki
1: ile to surun joingi
0: surun joingi giri ngoy
1: nyaa ine lompi na masin ampale de
0: e na ine kerker jana melen tarai
1: tolay ah ine na modo wa dolbele ko ina dogisi tirigrison la njingo ile alin beleng in aldi lomping kages paliti
2: e in aldi lomping is den a pimfali di idin ne del dinye din dio lobe lole bakke ngay nangis lomping den tulim fali di asa abono misi kiken oruza orfang kena na raus kelmangale ni arrigo na yeng illa ake gile ba asa yeng iribedo na kwela ba alin dien orusi kundia illa na mais joengi pali di edie mare sekundia ye kikavala arusalen die mare sekundia nama ko la balan kundia ngain illa na mais pali di alangis joengi tulle pali neyen die mare si idin akweli ba albakien kien kien abanga kai die mare si nama idin kweli ngi joengi lomping den kilma alnya doin ken dole do kusin alken ruzang tong si de ken ken ruza ile se ke gile ba nga nge dai mare ne ditin sai ki alanki kiyenko alanga kundi ba yesi ne ditinje en namaz lompin den tulim pali din lompin ke kirine inges pali di kuldinga aba bayin aba bayines eri enga ilasi al lompin ken jarringa ge maraji ilasi asan ki tulle jeyngo alan se ki jitya jeyngo ba ilal ge lompin erenga asan ki tulle jeyngo ne illa duldisi asa yesi innan songa ingi alan jel alanga jundi baba ditini ni anyaye banke den ki den kilmadio ne mbeleng na pis nyanga na mfuto weinga lakini ne men kam yayeng maraki ga fala ye ne men kam mi ngaran ko kikien alan yesi kelel idi ne ken dogol al kayba kikan ne ken kila akimba inna madu tebungere manin lompi jarri nga kayne lompi ye ken ki da sa ya ready duldi as lomba mara ini ki wona mesin pale di ya lo bi lo ke al indere ji du do rinje kiya al keringere ngi lena kwasi yegal elanas boro patapi ana gal nalunun ini ila loli al jijanga gal nangali ina doga keba ine nangi kuldi nga njio ine nam puto je nga ila mu kullo mbi den jayngi idin abas ki jarri nga ki lompi nga keba ine bes lonki jainga tarasala nga julba
1: na ilore dok ganye lompi alinkwa lompi al ken kwang jagilin ela nama yangasu nungini yani ilore dok gisa ingisa paliti yani lompi lawa kwasi lu yani abas ken kwasi erigiti nga ye abas nyinti
2: lompi ye nga lombal kwa lompi duobi duol bako jawidi lompi badele ke den di oke na lompi jering inga lombano nungin lompi ye min duon du surun du lau na ngayin namas impali di asang imbalon ka die lo aisa yeba marra madbiko senga ke inna ba namas ige na dok al elnes borapota a na namas bibiwo al ko senga ke inna ba alangis elna bam namayenes inna ngumpia iding al inna lambeleng lompi ba iding kwel alang duldi taras du ba taras janni kin ko la dele ba taras ge maraba ko senga jaw de din tas ke de na makatike ne kin ko la dinga pagili ba no mesin ko na al ilai nas bora pota a alien kin na ko senga kawina na no tulle ale kawngi alan simmo kongol
1: ah tulle ba nas dog ine dan jingwe lege tirgi nan taras janni na kanke jam ko namo dogine tirikaring na do dan tambulin dak dikel kam no kayinga na dog dan jingo ke les kausing

0: Etano do kenga kan ke jam kwada en bernami kurenda rali ine namado kwela nasi janji o kerle ko yi danji o kerna ma galen belen yani lompi ine duon kages pareti yani ingaldi duon kages pareti yani duo ka ingaldi de na kengu do ngale pi e kage
1: e bara ine dingi o tulle azangal lompi belen ine duo ka yi lole ine duo lole ye duo na utonga yitia
0: lompi zugo ye an duozi
1: e yesi duozi e in yitia a janinga lompi leki nime ko ga san ki ken kuruela
0: a ine ine doing lole ze yal lompi taban nungini yani duo duo deibi
1: e
0: kireba
1: duo greba lompi jane duo mbe e duo deibi na ne jane duo mbe lompi
0: na na to ngade ngal durela
1: res burti ban durisi yesi nima kelma pai nime ko al makeno ona wey
0: to ngana alazi yani res buru ala durisi yesi
1: e al makeno ona wey ni
0: di nima kal kuseli
1: ne taban di al kuseli kal duo bu nima di nyom pago
0: e da dure ne iruta ban kwazi
1: ya de dure ko dure o banjo ya ba yom bawo do banjo fa ine ma duon de yim pare do girale e duon ma low ya kirente wunduru to wol bi alma tarifi alma gena ko yinet bulumbas na e yi lo la ta bara ba de nga kee na durke wa ta ba mabburu kanana kanna longa le kanna longa buru kanana kanna na reje ko eli abal bulong na ga kelemel de mboru eri rompi eri tulela na ma to bukari njawi na ma ne ka aldidi ke no san ki bara irgo san ki bara irgo aldidi ke na daman a dambara tori gila ay tori nga na dambara digna illa ko patan buru nyanga na ma indere yanko nyanga atama yanko nyanga ki de nyanko le tulle kul e pata tulle kul yanko nyama duon den jey tulle sanga tulle tiyo men ko ka ba lona la jizi keri ma kala ngol di jizi ngam bagil alon wal la lol jizi keri ni alon wal di jizi ngam banel lo tagil e gel na makele ki adi la buruka na makele na mazil nga kogul na di ngel la nyali jizi keri data ni ko ndu ngel la ka jizi keri kam si le so ku ni na si babu jula koron na ski nga la yundi ma tan di buruka ngi asam di buruka di tarika
2: na ngi
1: en si pale tuli si pale ti tuli
0: na ngi en en en
1: tuli si pale ti
0: tuli
1: tuli
0: na ilole do kwela lang do gis ine trick de ya alkome eso kerker jaagi
1: lo e taba ine dimbara bara dinjur tule ine atan kerker ja atan bibanga da kidimbara na loto songa bonga na bozen kerker be o yin waka welam buruangi na ndo meka do meka lokerani ine kerker jenta rai atan sur donga bolo na me kwa di kirimiru na ko di kuin kurudia na mimbara kuin kurol na to bu kirin jawi na kun yaso kela bokolagi ela joyeni
2: ye
1: no yadir ku uru komle tab abu abon ko yeng ane utos ku uru kawe no adir ku uru komle kita yanya ko ndiba ela kul joyeni
0: to le badna ene gis enan gisngo na namaga simaram baile kengo dok nas duong risngo ing aldin dio duo kai
3: e in aldin dio duo dey bilonga diale ngeng iding na toeng asan korodok ela na koro lompi ndonga kai aba lompi ken koro tio toye ngalantari piana erimi dina suru putole taria indelba na aba lompi do ken koro tio korunga do ka kirela ba anan korun ko yala ami dok ineng nama yesi yena maye ina skuru akeba na ine namas gal yitia alba gal yesi munni ela na lompi skui ela na karaba pis ini nama bidine ngeng namas lompi ndo ya ine namas dogin pali di duo an longa diandien kil maso kulei udonga si ala ajanba al in beleng asak yanga na kila kwa kai yesele mimbal ba ko kwalan ko amburuo alan ko amburuo na kin alan kusa duri marakalon ona duri uro albanyanga
0: ela ting warken wala
3: e ting warken
0: e na ine nama yani ine duo to ingwal yani jinwal duol debi hiwa
3: do debi e nan kelma kulleke
0: nan zi kelma kulleke wala
3: e nan sulon pelo yida
0: na elola dok nama ikwala lan noame sikagi noame ye ken orusasi izibelen bial bawngi yani izibelen bawngi na kana altoenga ale kamu dok du yani tala akwela kere balan anan ya anan kengi e lama wayan elol dok itiri jisimu ay
3: e in kilmang durtingi ken rusang ereng iding neye yai na lonsi alye niu anga ninin kwel alansi yesi tombulingi na alanya kiri na asaye iwasa ye akeba na ilaburu alien alie pingi digal kin kwamburu aiba manninken rusakiol nasgal inderin abanga akuma ba ilabele na madeng idike liesina maskilma anengal mas indioke alankin ine kaya kien orre kwale matsing yangasi lompi osopia nes kwa kit kuma alankola kundia ilanama kilman tuli naye kwel alanken ruzazi jundi masing ide die rizikuro nas na nene yenkare na orre songakal ali yenken dogala gal kusingi nas yangasi akeriba
0: ah ilole nama dog yani inzibeleng alan mat ide al diyan buruyi da kan wuja an su da kwakumal na skiel
3: eh illa yanzu bilin
0: aiwa asan kwakumal na skiel ila na yana ta yani kwai asan elba na ma da kwelan ken ruzo da kan wuja na skiel alan dora kare
3: eh illa yanzu bilin idin illa bele na ma ki mitil si bilin alan ken ruzo in kiwe al diyan mare ya si al afen pia idin na kilasa kin ken dogola kin ne kusini na kana na si kwetok aimba marra luing erenga sa aginye na kalgis oso au al diele baungine skien al kul dien borum enelang asan tiruri
0: na ye zibelenga de kien dobe do dien tompingi
3: ye
0: ye alan kien ala lekaunga
3: alan kien ala lekaunga
0: a tulei na kan ke jam kwa da bernamaj goran zarale na mado kwela lang itrik ine karin na dok a tombol da kelkam la namaga kenga dongne da ngiu ke rekeri

0: Gudfali Wogeren
1: Woya
0: Jijaila Na isi jamuo
1: Awe kamuo ya
0: Auja
1: Abas tir don jamuo
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamui
0: Koi isa gaya oja skiba
1: Manse kusia kenge ba
0: Ejie yendeling
1: Ah ki longa le kendeli yen sawan
0: Lare kakira ge
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe biya ziburi ngay
1: Ah hira kaba kanna Nyal Kurungas lo kail Kirtibas na na mishiro akira kewa ye Eh Eita munjeng
0: Kaba yungo ato asa danso ge
1: I na yo todo la danso ge
0: Again
1: Ekin so
0: kai Iye gita yiti no
1: Yiti egesi ya
0: Aya kai jina ba lo anan telefuli ane ya Na dilom bozi la le
1: Kien telefuna ki na yana ba banna bergiti bergiti ki gasi la dinga doge suri ngas kalomba
0: La la dilom bozi la ane ya rim menjau Aranga ziye da anina tabuga ni kama ya la iba
1: Kanya ke yungo ta korola korola Kila dien diyo ke ilo dinga ba LNS bargan diyo kari ye As kao ngilba ile el rim men kaza ta ba suri ngado
0: Lalo kusia ke ba Kadi nga tinsini wase nga nasu wa Arangi zgizi ya nipi
1: La kusia ke ba tabunje
0: Ay nama wala lang uwa da burgula koli ngindere Na kona skabiri si ukuwa na mahila nintong ko uwa arba bintong
1: Oy, lea mingu arba bintong kan yoto
0: Arangi la dayin guti la ka bongo bintong
1: Kalas tabungi korona kaljan na ko Kalas
0: si
1: yoro nama ko mang Nagal burgula ka ko
0: Ay ko isi
1: Jal na ko
0: Iyang ko
1: Aji burgu.
2: Oh ya.
1: Naji aja dalam ya kay.
2: Ay kay, ay nak kekiran.
1: Kekiran lah ya.
2: Kekiran doang.
1: Aba kekiran doang jangan moye.
2: Kekiran doang kaba gal.
0: Karena sorat kalas.
2: Kanggal bogo ringol dengi. Kau yang kangen marasa akhirnya ini nang kiri.
1: Ataja mending kiri.
2: Egan nama marasa akhirnya ini nang kiri. Nama bat siloga bat undurana yense eges gese. Nama yang wasang
0: ini. Jangan sitting jano.
2: Asang kini nyerta di itu mau inu mang.
1: Nah kini nyerta kasa akhirnya tinni aja cewenes. Iri jalan kini kau lupa deplepi.
2: Egan gal ing wasang awizdi mundi mang.
1: Iga raga
2: kan siloga ageli.
1: Iga raga nyerta lah kasa jirgut
2: kiri. Bat kelihatan ya banyak kau iwesi.
1: Iwesa. Uo mongo yenge loko
2: aswe bat songa taras bilong taras bilong bat ko intara nga dosya ke mang na disdok ake bat dobang uni bat na mingu ontong injua mang kira bat kusin dugonde kira bat na jas ke mang tole ye uo dolfa digel waring kaba aduanas duk de leleng kwe ewing ye ye tol lang ye gel de ngeri ngas kama
0: ayasa nane gudani ya majalun sa
1: ay soka
0: gudin gen soka gen kwa si batabun tepin gari dia
2: wala
0: ati anangge sobongan kuro awa yitim pa awa yiti
2: ye nunga salom bayi ko ye ne sore kaldo mang
1: ele tengel kika
2: tengela
1: tengel kanen gwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te yasan urre yake su kultu
1: ka tare ni kulle ta kulku ni kumar muun ne tare
0: su singa ina lugana dele ni gwa ken tuguri ma do wai aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den
0: oren ba te den oren palansi
2: palansai
0: e ka ka ngalla karalu
2: ya aji wo do fa
1: Yeki yebi balba ku internet kay nesele.
2: Egen na gi wo dalba ka.
1: Egen
2: na kan gi kan ke liye.
1: E sey.
0: Asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon.
1: Egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki an ru na koronga urum. A na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba bela len bumong.
2: E bat batarasi mang.
1: E la ke borai bago.
2: E ki ni ga na ke la mang. E ine wo keren ke nan do gi de ide meram to la ke mang.
1: E
2: na ke la ite gel kangal dan so gi. E la ki wo ndong en den al kanina dan do. Mara su gut kawiye
1: yang
2: eken na namu dire ken na namaka ite aso wu bonko enden de laye
0: eh
2: ran warba bin tonko
1: la domi ayina karinya
0: aji bonko bonko jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na aywa din balala
0: ay kunyiri temen se kan jo to tusiani jaba
3: ko sian do so appointment
1: egel jabi se karinya de ki otto ko kulgel
3: Ayo, itu kena elu.
0: Ayo, kena elu.

0: dembele
1: na ardenga
0: yene dembele ne duone
1: marabi mo jamba
0: ya kain don bore se do ka gileba ailon
2: maramba ire
1: na ke ngu ro gaiba
0: na ege na nunjumi na sa jolma den du kai
2: na na ba enja ma sa joliba
0: a sa joliba ala al dio ke pisi na do ba ina sa asa asa do gan do gan de nyoke
2: za maram dio ye ile
1: do gan so si moy ile ru ma ye
2: na duri wo ye si
0: dio wo ina na jara
2: na ko el ba en belen din duo si kala yani jalusai
0: pirjei
2: mugi na ning na ning wori ke ke gavale ya diembogi na wori ke namazilla gide nganya lighting kuziki de nganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke naman gwala la la la kase gidu nganya raza tor korkia den nja wel balangam gide zelit ngore do asa uliti ba
0: inama tarre
2: inama
3: ok jaw
2: inama ye za de nan ala sa ki gana de ngirzi ma
1: yani kase wesi loje tolla biyal long da ki sama ina bor mar kase wesi long in asan samandu le so asimoy dogo nyoke le so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka umitili
1: in e ka kan zeral mitili neskaldi
0: na so le so le gay
1: le maranye argis long imbrahim jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morom otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
0: na ma den tarray kan idin na rbdc juru juru urunes kilo uri na junde pellet alangin dombore si peli nagal si longal lompin dombori
1: mara
0: na jawre lanen den dio jegil na njam mingal ne jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
0: na ile ne me ne makwam bele ngakel am
2: na den wore dombe lo na ji burgoise bele keno kelan ko ne bele na basilan zon
1: a bunye na wo mo ngwe do si bele ke
3: no burgoise yo yedo ke ma mara ne la doga mamang na ma wala lan wagel na ji ete panga ke la sa woro kele na musika e alan kwa kamel ele duo ide karala sa kwase imbereng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela sa kwase ria en ki sense alan liaze bonne se ditin parines ami
0: ele yela duo sa imbereng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela sa nyaditin na mia sa njajon ba densimi
1: densimi
0: asa ki pelle densi mo jalomba na mesen kwa sa joli ba ndu tun la sa pelle
2: asa ba ele digi joli
0: yele aden ton dio am
2: la la na mesen biase ele digi si joli
0: eh la si joli
2: si si
1: sa joli wa
2: ka nya nya na di samasi ki duger lu dun
3: e
2: samasi ki banya lu dun na mesen kwa sa ba ele banya si jama sa sa si mo mara in samasi abazami abazouli
1: alamas diemoy bi
2: alamas mushkila ba sa jouli bani haya
3: nakabat ka sele ngi yela
2: bele jamaa be ya kangi singwa sa jouli ba
1: ma
2: jouli ba e gane jaba jouli ko ban jumana jamaa ni namen kwa ina
1: hawa
2: ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la nga jura bol den kila la jil ba mara ngal ba nuy jana jegila ko ba jamaa lenga
3: ne impanga gel ka sa alma ngi la pe ele
1: ya kadu ba zulor wo mo ngwe do sibele ke
0: eh
1: lole
0: Ji ma jaram bay nama ko en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
4: ya lompi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide nama marang guminzi abas jeudi mana yang
1: akan
4: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
3: dua kesire
4: ya aywa alas jeudi nama ila ilhaira ya ila sibam nama ila ini na ya kuasi as aku itu ba asam kuah
1: ila sikal sama musical
4: aywa kali nangi
1: asoi asoi
3: na kiki kembali aduh kiri kering kaya dok baik kiri kering
1: ini kalau luar ini kiri
0: yes asal ba
1: tol lale nak kuah wala majalah main dolphin nak kuah al ingwa abah ilong masa kiki kian kiring hilde na kiki kanila lo di kuli kan ni kia alba piu kuah kan
0: padba
1: inyela yi al auto kika nakaw
0: songay
1: liki ngame nga sakil lom fi kirgi na kanena kay ngota dilia kaw na lo di ngal lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga si molla si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelan nyame wala tiki skairo azalumba na me nyame la la ele ritulle ala ba al jitti ngayda
0: jika
3: na jijegile la
0: jika ngay lom majaram bay
1: agile ba
0: fir jeyda ngorele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari. Iding na lompim kurosonga ge kien kikire ngazi duwa na ngayto piyasa nje yungo toeng. Yang ase do siye ila duwa lal piye nga piye na angguna sin denan wedi. Hila dok. Lompim kwezi namas ingwa al herrangang herrei dinele na manjaro akira.
1: Manjato.
0: Hila dok den dombori le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompim kwe yalay.
2: Nagal kan dikke jensa ko fali ay bereng abaga jingol akela ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
0: again
3: al dombore toy kwale bo
2: al dombore kwale bo na toy kwando al dombore kwale bo
0: marade den dombore ba
1: egal den ga
2: ba na
1: kiwe dogal kan kwela la kingol
2: la good fali udon senga ay mberanga dombore kwale bo na udon senga
0: inike
1: kiwe gel sangi galonye al ye duol dombore denke na gis imbereng abo borazon udonga senga banu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigi na ina bele na al duo bi duo den suri ti inwe lole
0: ye kan dogi ne bele nke
1: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kren ngi rigo
0: ore kwasi alan ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel idi neji jang
1: yesi jang tas kedeng
0: din tas kedeng ki duongay ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga njawre en nama den jiti
2: Again, the good valley governor Lassa coming. Yan yellow along Algay. Marangan duennes is Cotilla. Duennes Cotillanes in Gua, Alba in Z, Abba Illegio, Alba Gitinga.
3: Again, the Jimmeram told Lola de Ducrinca. Illong in Duendem Belezon say, Will a duoting a leggy in a kenge.
2: Macanya in Duya densuris in Ilolia in a jingle bay. A sang in Guay Torigal Alcan. Yan Bellet of Gualas was say. Wala keri ko ngal akhir keri ngela so wasi yenza sa namas juro ko ilal keri ngela namas imbereng inal yene ski ku mezado tayb na ilal warela
3: nakidik dokke gabalay no wala so ngor rekwa te kakidik na do wala sen agwe jikela ongal kela alba wo do ko waring ongal kerin kete ko na inkel do apungel wonge
0: iwo
3: alompinge ne do ageba na al kintaz de durik undul na kor inektaz skrit dintas ki won ne ji jawngite na ndon dem bele sekel jam na killa dum barala jerti ba kay ine karal
1: kase do basi loñi kase do basi loñi il lole al yen kwa orre kwa sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw ki tirgi kan ni aba kel na torolin kere gam e dombore ba togi na mara nyen ke
3: nakkan
1: ala ngiski ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala namas jasi di woke wala nama de jasi di won jasi to indio kere na dawutin dem den dombore se kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kere na injil si garul kino ta de kere na skani kage
0: toge
1: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne skongal kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sen sele ne gila dombre ba togi
0: ye ye ade dogi ne lang longe aba ilon nak nyed domo akwa ge
1: e
0: domo akwa isi lambele sei wala domon do togi
1: kangal ji majaram bayen
0: indo perjay
1: aba jagila
0: hi
1: kin domo ko asa soage domo ko na kania na
0: lolo domborenga ki domborenga min
1: ali
0: dombore al kile
1: ki dombore dora
0: ali dombore is kile laye
1: ne dombore is kingal kul sur sur tok leke
0: e al dombore is kile laye is la bele so asay al kilo mbimbereng wala togin
3: na isin bere en so asay ye
1: na
3: is
0: ko so ngam bele sey
3: na illa
0: togin le so
3: illa tok ela sa yalo de ki kin kwang ki nga yola
0: na ila den taray
1: na se eria ke ba
3: egen
1: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadi bawo na saida as jamba isu wala ognal man sai tokin bele se se ala ke liba ina tigi ganna de linga kine ngaw kina wuon ken do mura gina ele ki basan kay na toxic sekel ne kin dia zene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka di mbele kelam
1: jayla
0: ka
1: na ailong kalta munye
0: ka wel alang alang bele kers wa
1: tola sigo
0: tola le o son digle na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni inali herai asaba jirgiwo kaindentas le na kenkewa don pinkwenkewa missing yosun ali yengenen kiyo ngasi te piana sin kan kusenga jinyan
2: asoy mbele sunwa jamari
0: aba herale kain bakilon pink
1: Baskin kirgin baskin kirgin
2: imbele aljijwa yani songa domi idi neki herale kan nankela den kweleng aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yawe ma du ba yenjana waringin ilalin gwal alal tirwojile yawe tirwojile bi juma du ba haddi
0: Domi.
2: Ine ina mas injigiti alang ine kang ngerale ne alba tabung ngiren kwaile osle awle azakem ba
0: ine ina mas ine tabung juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
1: kiwong
0: ne kidentas leza kidat
1: jirgingo
0: skai nansile kiwong jirgingo kai
2: nene en kwa ki
0: ki
2: aldele kang
0: Nasi jigo kankin
2: min na didele gela ma di jigala ziani kergel
0: ngal ba kergel jenga zamb in na madem perjay na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko izni setting o zandil lengela den kri gola zagi alim belenye
0: alba fieko
2: egel
0: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpiye
1: alkikien kan Eskien kirging na kawude na rubanga ko. Ki pie ko kan kisen sen.
2: LSPA LSA.
1: Marang imbele bele puy.
0: A puy inamagis ay validi.
1: Bele puy.
0: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na elereal kaduru kerial ko khinzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun te yandi jalo. Aba jundi ba dalun dio foydi. Na orazi abe jenes ki suru juro bokoro foydi na li
1: na pete pete via
3: na pete pete ngi nyawri
2: den suru ginya
0: na den suru ginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kadru ana njalo
2: bafingi
0: dina uring
1: ila na mayene mel pie kwa ka
0: ila na pie doy in na den taray na ma ingo ke ala ingo bas
1: ila el kilori kan kel na sok pago na maki kay njuringa kingina kay njalabata teyaka na kaka no ko no kum alba ire kalas kuro lermas kaunline tane kaungi
0: na
1: jitinga ba na tindilele kaungi
0: e kan enema pier
1: na nyarta njamin kaungi tane
0: e bi majaram bayna ka yungogi
1: e
0: imbeleng lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dual sina wona
1: apa
0: ye ines erri inne ki al buru kay nas raka imbay
1: ile iraje belen kan erre iti na ina lomba dulengi
0: aywa
1: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia yeyi na dulen siki dual fiya
0: domi
1: ila errana ma dengi
0: domi ine na masan orre ko taras kiwe a azayen dombre siki ngana kuliye bana kidiye mbagin si amin dombre si al bouli ne bagil ay la kidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
1: ji na ma dayin kilman kayin kilman age na diyen joyngi dayin sabangere
0: bat bana ko el balen
1: na dayin tala al kayin baranga ge al ko masuliye kriya dayin sabba orren sabba
0: del style
1: na
0: dok ini asan gore do sin jwa kayin enen kam melompi herray baru day le la al kurunga kayin na nindual akeba na nin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon lo kayila yeilompi
3: woilompi
0: da na tele herray yeiler kanjo kanga jote mballo jigil jelu na herra ke magel king reyla ile lomping reyla na lo di kole herringe na jilong na doranto ga janne
1: asoy
0: ine langi so nga tulei marra ine a kusenga na maso nga ge dai erengis belen na sikila kai ngis belen dai erenno mesin belen abaji indorale jain
1: lo di kole la jang
0: lo di kole la jo
1: asoy
0: pellet di kole la jo ba
1: asoy
0: dai di kole la ba
2: good vale ga wala langizwa in wasi apa ne wuki ngazini
1: diroy
2: nang diroy do fi nafsi lo ge zeni na good vale ga wa marang ko aga in hasi halian nan yete yalake na yani ile ruba zie ben belala na maka duon to bunga ba lan jegin marang ye kan azan in jago we al woge ye tarang ye ngwa ye al ke jiden to bun
1: ben
2: to bun ben jal ne na gola sagari
0: baba
2: na ma alan zing in do mo in gago hatta di duo lo te ye le na ma in gwal ile duon jain so nga tarra izatu ayete elela
0: atele e
2: ele duon jain so tarra ele duo ri gala ele bana salomba kan ja lomba ni dio ka ke za tu
3: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te den ad ka bai ni dio in era en den so ringa wala ringa mara lombi inas ke bal erdi ke nas gete
0: ke tias ke be
1: yesi res
2: ke ke tias ke na ma ela ungi in jai aldi ngwal jai le jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngwal ko so ngwa gena duile kere lakin maran duile ala ko gul
0: be li alam buru kallo na kana wasa
2: alo
3: na kela kwa pie kwa yenge
0: inzi belanga salumba
2: egel nene jidele gel
0: mi ana ben ko dai lo pide lo ngono kwa kai salumba
2: egel
0: wara jangel
1: egel
2: ne jigi di suri ngwa dele gel maran jode walan kin dora yo
1: ayo wari kan jaringi
2: ne jode ngwa
1: jigi nyama zakie
2: jaringi ba maran ji jode ngwa kan ji jode ngwa zan di suri ji kuro nja
1: ma kaba ye
2: ka ba ye
1: jaringi ne berengal piro nja ba lo neska ki kirgin
2: eh
1: ne jija ne lo di ko le jangoti ka ba jija ne kirgin
2: ma gut vali kan uke ne belenye war udi kena na gizi jundi yana na ki surin jellin na erdi kena juni na ki kuon jellin
0: ki borai
2: yal ki kuon jellin wana ma yana jundi na jigi dora en senjani
0: ki borai
1: leila
0: ka tola ne njwa leila la ka wala skumel ba wala leila
2: na la kumzin idin na leila si ka wari la debu
0: e jum gizi atol
2: tole kuri ba jawil sog is coming na barava tag is coming gijan wo ken do mo sine jelo alin ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale guo inal gijwa kindo mangale gel erayang wo jundi ki sat ding erale na yin ko ninal ye domboren di oke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawliyal al domboren di oke ne inay bal ki kirsingo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren di oke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore ko alin asog is coming niki borag is coming idine jidain un defa juro wo ki ko lanan dain borun kwasi na dain wore kwasi tayen gwen jinyet jalo alan jato ki malukutele kayinkul ikin kona na din gwen kona asajagin yake ba isamongwe

0: barnga orre kwa kul ai si bomuo na ai bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ankarabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikai miralanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alkai nganis ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela yere si sunga o ngana ela balang gidonga ini na madoko elalang bago kisense sunga tegatini alam benda sferraba na kwa iri bagi na rim mengis ba kienjuru ngang kila na dok bara hadia sikani kisene donga ini idine dok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga ini
1: tulay bara assese min tin tulen ngay da janeran dum orra kwase dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn ki long moktalifale bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalandu ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yaisu bomungo no kwa kidena ko nga yaisu bonga arisa ngay la molo jano lobilo albayn ki long karkalale na Asoy aming namagal ko na kay gil erital kanyan de ng kirsungo asoy.
0: Asoy magiran dada na dokore kwa si donga inan jani orre kwa kisense sunga tekatini alam bago idina diyan jago kinga si sunga gismin. Namada kwe loto alang inin kirsungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alangi ni kirsingo ni nasa ka inasa kunga ba namas den sa wakil kam namakien nas dayang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio sibagil Facebook le babong naskien jarong asi bangar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil majawli najel nas kanyi beletulling al yayne ki on sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki doratulle
1: asoy doksidan sawa kelkam ne kayinga namaro kanni alam bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan no kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi gwal kola sanki forrenga kung atingi gwal kola sanki tong kung namo wala lang agil kisense oto amingi longness gi eri yang nading eri siski duang arraja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ay jirgingo undul yani jirgingo la undul na gisingan jundimin jio nas injaymel inu iloling al jirgingo kene kasir rigel na jote ngalam bam jabong ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuadang forrenga ereng ating kain surunga ereng ena yung kwalang gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulle wara dinji mo imba tulle kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arraja wala duos erike na jualang jidin si sur si kedeng yung arraja ela kasi ingis long gisi bam tabung is duiti ba bas kering jauh itu, kang ini sekarang membam tabung ayah sadu itu bah, lahan ya abis itu dua hari ke, najiru gua lama dem bam elaja bung aye deleke, inku elala mendingi hikmah jagil nado kikil mal jalung, wala aju alam ketua jabung na elah ering bam jabung asang elah erisi kidim barang arraja bah. Wala lantin kilmale eri ina jaba do imbara kangi ne marhala leke naka elale ayimba le jindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan den sur sikiding arraja elado tulle ayba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kedeng arraja na yoro kinga sukul arraite oba na kwa ngantori nga duk arrage ba. Sia iba alanji di ngyuru le injawarti namas induo ing erike karuk. Alamba inala ana ing ena ye wala ka asa ing eri ayin. Alandu yin tabu pila le songa iri egi udi naka deng iri ay. Kang. Ela ing najia ba otto ela erisis zain nas dihimbara siki kie karna ja. Mungkin nan saare ji di ng eri ela.
1: Bawingi.
2: Ya nas jage marandi mbarasi namas moulo dora kerfali na dingile ni na king kelelin osfia indala jina makaja din surhi janna kerinjawe le la na jijweni nyason ko jongo na ndimbara le songa erijanga imbele namas songa takatini yasan king kanung ka amma wala ka abonga abadimbara arifia badila lang injwa karogalang ane ele lole ago wala ka ngina filang in erisifia na kadela ago ba alam marang injua
1: ila kangelon zeni ne algire
2: egale la ye ye alki ko ambele en kemin algire
1: ila ba injamin alam ba indalan jani na lin duofi marang dimberas endel ba marang na mawela lang inwa amin ilon na gira yani ilangi masalan algi juela la masalan gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja ko ankan uge dikena hamasingi na dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa do mbarake
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwalan di sur si alun kuro jani mungkin nasin jawal kuro ja nga ba nangi dingi kasaling gwe giskerti yang ya
2: diga
1: lakin marang aba ji jwal elang ya wala don ki yani do sur ci kurani daga inga risia elale jite ba marang abin ji jwal alang in jwa alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no wa
2: ile ile nay ile kangire gel marang alang in jwalang itriga san yesu ome wala alang owne yesu mandin ji owe yesu dawa jello wala molo si jingo al asoy bara fotay na duin oro du ngoy ndorale fago wala nay in leke da anna bas din oro du ngoy eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jaatoye jisiru fartela ñundi ba wala sardo fartela ñundi ba wala ba si el erisi ke na joyinga isumuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay ba la bal alan tulle ku ziya duin jamille na mendalay
1: e di mbele de se ene ba si long al e asal mba majiran dadalay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al minsi ele tille keriti ayen dokenga ge nesdien e matisin kien iyanga wala den iya sin kerkerfi e ki ilo ki ngang kang nang ilo nuktele do kundul madik ba ngo alan gindo gani na alan gis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wala lang yung e ko adinga si min do kenga lang undulin u maran ko adinga kay mungkin ne ya den yanton to leru nyuwa na den ya kinziazin faliba maran lial apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabang rein lung lial apa yang mungkin nanin baru ngaker ngaleje ya kama nanin ki ko aker ngang ong aba ya ang ko ke ngabizad mungkin nanin kangar na lo kerje aba gal abok yang mungkin nanin dog baru ngaker ngaleje fa ing ari bad marad zeninal ko ki midil in coming a ila dora dilin a jabin lo ne ki ko wisim bo wala gan doga ngai nes ne yang asiker julti banyo na lo ele jagal doga duiti
2: fa in lo ya to jiru bang kiki king tarnga bang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ja ali am
2: yela zainir al boru abon en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kia ko aba aban yanga matinin ye ki ko akerng ong na ko akerng bullinga kira yenki angai ititi alken an ku yana meden kilmalen ile ri runyo ne yasil lomba yenge duin kilmalen ki karunyo fa innama do ko lalan siki injinjeim ka duldin ko aljan ke ko akiti ngal bongo alen jimadin ile ko siza tu gudule jana jumon yen ka gene kawe alle ki en udo akide yen ka ki ko en du ja wala du ja aba je gila na yen ye ki en belenga ya ki en bullinga ne ki en udo ki ku en du ja mungkin nan kara ya ngi diele maran ki dore ita ba anzin yen ki wa ji en si jare fa inma aktar shi ko ki les e ruj rigin alji jona ko ko akiti bonu jitori ki en bon ba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abo mungkin nang dok e in unani diele bongi a kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mara ingeri ni dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi a ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski dole min kien e an ton ke kawlite a kise se ini sabba kadon na mai ne mai itin e an adok koronge ka ngi ne kai nan amin la anna amma ko it is dem bara rike na ye it is kai nisa lomba yani asan ka duwon aringa o malaba walalan ka duwon arin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes urule di e amma sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di jinu ma jasi benjen na jonas julu annas dian ariya jamba na tagi jerina basala jilu al janna san ko si ela ari julu wala na kimpulo jabuno jona ela ari julu ide jiba akede njeng din ko sa se gira jolmiti in kanama orre kwasi nes amin na koronges emba udinde ke kinse kwason ngale egila din ko se basin jwa in duwa sakke atulei marangi ka hasi an inu hina jwa ni san jula ele tilla zolo ba aye en na koyngi ka ngi nes kay na ngami la na ye ele tilla al koyngi ye ele an koyngi se dem barake na dem baran wara jula ba
1: fa ele
2: ele na wai ide ji ko se indala in ani jaw asan min den itiki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: ba ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani in bere ngal ko al iya adiya ga ines dogal asin ka me ji al longal in duwelen so wato lejan ji al longal duwele so wato lejan di ko esi ba se long aba kuro janni alan eri julen guro janni yani ilazin jami ngal longal in le so wato lejan ma tu ye el logal el duwato leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia asa di kwe si injelu al ila duwa digi le son doi
1: tulia yala ilo lengi abajwa lalendi kwe so kutubu wale njene ki ingeri denke ilma abawuba inas gaba al auna injaluna ele duolala wala kaman al auna ele duola songoto leyan jimun kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al au doktor lenga ge dimbara ele singa nga jinjelun wala gal dembara ele sa jijel maran kwadinga ke hatta ki en dogala suri se ki indora sinanka ya nanen ji dogala kin sinen ji jari isaga ongalage osage no dien dio to kene ji ji si sunwa jo no jangi tinis dien bara si
2: injaminga ilmi yaran injawen utoni ne
1: na irevi yala kin dogala si ji jari wa nyati ngwen alan dien dio to si jeringa ne injamingal barnga le sunwa joel ya ingari min tori gala amin jongo ne jegile min wo yago binden tille al denko e isibsi barngale
2: barngale sama
1: barngale sama ko yingi nama marang den jo yingi la yeko yingi ke barnga so ko jo kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule nan kangye ne ay kawe fa kise in lo len namai in lo tabungera isibinden bereng aye in kwa al gizbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ma kien kel ma le mare marang lomvi
2: kasi to levia
1: aise to levia fa ine longa dingalengang kagalala ngene wuya kubsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alkwaki ndola siki indora kulwe ari mayan zange duona de ngungine sken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo na in wala jiali longa ille sunga tuleja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annan dembar arifiyan na jenga na ye arifiyan na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi ne stio no indwo dingi nga stio ba ba in longa sa hinjwa kusi ala ke ba dimbara ye al dengi nga ngunyo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa ba san din kuru ti in den tin sike nga lan jita ka jurgo na sti marang kuru ala yi ti ba duin kuya jona sker gel al asker e denja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tulo kuru do ya kamang ele lo ay delen del de si del rugo ale le turbo tulle kamar si yani ele lo ele surun den daire ila ale ndilen so jamar ke mungkin nani ilo jafi ne ele duo de lo nan nan kai nan lo tin gwang
2: lo lo wal ga dog ma sin jwa si di mbar si jwa ne si ngi marang ina sa nyin ti ba yedi le son tu le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang gi nu jwa ba yedi le son tu le indala yanga si score sur je biti nu sur gi ras kindeli na nyefi ngi tinas gi ra runyi le la na gi aba jawngi ne si koran ki jul ngi na ina lomba sa nyi si gi ra ti din ko yi de basin to le assisenge maran sa ginjem a jagil ani kan kike ayom tok ba nas kike ayom to birim bi ono burgo non kike ayom to birin na ba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele si moy ba
1: ele zin an ku juni hata gutale ko akai masala nga ba ko ye ani gut fi ana ye na jeng ya na tulle nya basin belen e yani dembara ilal najinga badira sangingwa jialgi qur'ani jialin dandu leya maran lomvi kati mangai safia bana jialgi qur'ani so kiralangi leson to leya bajang deni sinjami egalal le dodi leson to leya nyane mtam fana najinga
2: e kaki sense dog iya ngadinga sikela mine sinkami alba kuin qur'an kasara ines utonga aunal nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense kawagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarige amile fiyi in semi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo hotap kenga hatta nan tongi na ari fiyi ngi na jitti fiya bas in jwadu in ko in se mawlo rimme ngala spia balan tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na idenja na dogma sa si jaldo hasi gi oton so gi le duo inel in kara basi fiyano mang elne innan tawirin yana ken kwa ni kawe hajji jalun sa indu kamara ni hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamingal utum wa murum utokuro ne innan tarai din ko se bedile lan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ele jizata insu julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ele ye ele le afingiti ni so nga jorti
1: bara
2: nga man kuro jio indala si ji yes gira ja walan ke hamas ya ke hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: hamas ya le min dio weitel
2: egel
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin sin tabiri sikal nga waizi marang wai gi koran sunwa ke
2: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duosi ngang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ira lutarai fa ine ki gajibe silong ka ki were ati dogola zike nga ati kwa panga zike ani imugar na ka ngi madi gi duosi dio jiru na al duosi dio jawi ming den kilman den dio idi na ba kilma ina ne ki muto ma si kulfi
2: idi
1: duosi jundi ne kilma dio wai
2: le ta ga ne ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi den
2: annan kwaran fingina idan ya ban bele na ka ba abastane ya el bal dor o woni je le do nye ga kurone dio ana mara o les elwa ya do nye ya gin fi ya kasu ka bai sin aniko ina yere ngani ga abado al akhiri
1: ni jalon sabar hadiya in u ina lombal iya nga ke deling
2: abang lu kai
1: mata abang lu kai niki ndola siki ndora se na ngamilen ka ne ngwa ka tabe ngindien na tare ya un songo nga awriti ne ji na nga jawa ne ji na nga jawa sa deng ni kwadi nga rugi nan kai kula ge ba wala amma kula ge ba wala uwa kula ge fa kina ma illo si ko lalon in kwa kiyal ko lalon da ngwa re su kuro kani din ko e lalon rila ke wala gidi sur le zadu idin na ba marat kama ngibar hadiya mungkin nanin ko e to le runyin
2: na mara koron
1: al iya zillo ne kilalo udo en vene jiru duang tong eri jegi na ma jenna ma
2: jaga ja
1: ati diem bazi ke ana ma jaga ja yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri si nafsu indala nja
2: al
1: ele duon ton jegi la ele bela ye kelam ye bu ke ru yin ne ga na me inde ne sare do na ma ngwa ka ro ke lazim ile eri si ngang zeni na si ya si me si le jela ba si ati ilo na e dora ba ni ki dogalang al si ye iti na mu duolen eri jegi na ma ngwa ka ro kalwe e ile lo ngal halawa ke o la yer ke na ma ngwa ka ro ka si na ngal ba we fa ha si nda na ngal si gi jula gi e ko e di si no te do bulong ala di si nyu kim bulong kulu ma na e ngwa al ke lo ri bi na ngwa al gwe le gel ba si njulu kwa di nga gal al duon gwe si jegi le gel malu na ka duon gwe de le le zonwa dui lazim sin karu kulu fo ji an ja jamba no ma joni juru ngol lazim sin ba jenne din ko si ja kangi an din ko si jinjelu ayal iye jannal ba jan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi ba selong e kuro jani al ki erikeri
2: man ki
1: le dora ndara ki sense ba selong ki al uto ko ina ka no koron
2: songa koron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kin nan duon ko saban boru je na wi ngana maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no wi nga jang ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko aduiti al induite sti ye den yan pago wala den juru le ko to abawa ela induite din ko si je no juru le marat mungkin ko enan je nagal alla ele dorale asfago balan winga ne ki ele uwinga ele duon ko ela ko ena ma jenas pa songa onos beto wala jenga skeba ne kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin ko iya kal ele ungi ne inna ne nan uronas e inna inna ngas en abalan e inga no mo dogola gena fal kuritia bi innu yani ne ki
1: dogola ke indo ne gengel ma ka ba ke ele real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno yegal i alfilani gwezi jagil hatta tin jie se jem bi mono ki awi
2: na ba awi na jo aywa
1: wala ye se aba dilo keri ila bere yegal yaba fi tin en jardi e ila ni
2: du mana tu adu ila songa jura du
1: yegal kazadu
2: kisi en se
1: ka du amba karo galan bona na
2: aywa kana ele sinema ka wai san yinwa kika iya nga orre kwa annama illonna na sural arubaw ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga sizati aljawalan jawunus king arunga suru itting yani lojuel na indala burturbu ba jingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele sikannan aranga duin ko isi ai simpingi wala dogola kinal duin haudile kin ai simpingi wala kin kwasi ay singe ngal ka din kilian in kama min na dogola apaja alandi utor rasange ashan ne kin dala ba dola ge juta kiniti wo namo kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti ayye donas
1: yasi immediate
2: kurro ke ngala ge la arisifia mama mbo finiti na
1: immediate karazo bayani ya kwa deldila sial kenyati ni kuengan zingal nga al burugi na kamalo kwa burugi na al jure nga kanya na hila kamalo kwa burugi na nga kamalo kwa azum kandi wala alam bar kandi ni kia fa joto al fila ni kwe imisi la zasi kela al fila ni kwe kie gira na banna nyanga na lombizi yasi nyingi na kilo burugi lefa onesi denya zi tinsongo nga adem vya alas namos bele tu.